0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimog epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Kitang mga ginikanan nga mga good provider sa pamilya, bisan og dunay ginabati sa lawas, baliwalaon lang in taon. Aron mahatag ang tanang panginahanglan sa pamilya. Kay walay lain mulihok, basin walay kaunon ang kabanay, mag-unsa na lang. Inana perme ang line of thinking ng mga head of the family o mga responsableng mga ginikanan. Maugyod ni ang nindot nga prinsipyo natong mga ginikanan. Busa tungod kay busy man kita sa pagpanginabuhi, tungod kay gusto nato mahatag ang maayong kinabuhi sa ato ang pamilya, kinahanglan doon na usab kita'y pangdepensa. Kay kita raman ang ginasaligan sa pamilya, mauna ang dapat mabutang nato sa atong huna-huna. Walay gisaligan ang pamilya, unya magpatara lang ka sa imuhang kaugalingon. Dapat mahalon ni mo og una ang imuhang kaugalingon. Kay unsaon man ni mo pagmahal sa imuhang pamilya kung nagdaot ka na. Pakusga ang imuhang immune system o resistensya. Pinaagi sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Isip usa ka food supplement, mga higala. Suway ragod ninyo, patuo ragod mo sa amo ang ginasulti, karanasan usab kini namo, mga higala. Kay masiguro gyud namo sa inyo ang kusgan ninyo og aktibong panglawas. Kay ang Yaki Herbal Capsule usa ka energy booster gikan sa mga herbal plants nga sagol niini, mabatukan ang mga harmful bacteria o virus nga muhapak sa tao nga moay makapahina sa ato ang panglawas. Ang fatigue o sobrang kakapoy, ginakapoy ang tibuok kalawasan kinitungod sa physical nga gihimo, apan duna sa gihapon ginatawag nga psychological or psychological nga ginahimo gihapon. Mauna ang dapat nga mahibaw-an nato, mga higala, importante nga masabtan nato kung unsa ang ato ang ginabati. Kasagaran makasinati sa fatigue ang mga workaholic, wala nay panahon sa pagpahuway. Kayod sa araw, kayod sa gabi, mo nang giingon nila. Aron ma-provide ang panginahanglan, hilabi na sa pamilya. Abi ba ninyo kanang nagadala og mga dagkong kumpanya kung maayo ba ang ilahang mga tulog ana? Wala. Sa gabi ina sila gatrabaho, kay wala na yung mga tao nga magsigig sulod, paperma, pangutana, problema. Dito na sila, mo na usahay nga, udto na pod na sila makamata. Mo na, dili mo matingala nga nung udto na mo sulod kay gabi itaw na gatrabaho. Ang fatigue, mamahimong mawala pinaagi sa eksaktong pahuway. O, kanang kapoy bitaw kaayo ta mga higala. Suway ninyo og inom og Yaki Herbal Capsule pagkatapos matulog mo. Pag matani mo, wow! Hayag ang pananaw. Gaan kaayo ang ulo. Malipayon ang imong kasing-kasing. Suway na ninyo. Ang fatigue mamahimong mawala pinaagi sa eksaktong pahuway. Sabi ko nga, tungod ka na sa imong gihimo nga pag-inom og Yaki Herbal Capsule og matulog ka, di mawala tong stress nimo. Kung dili pa sa gihapon mawala kini, mamahimong sintomas na kini, mga higala, sa balatian nga kinhanglan hatagan na og maayong pagtagad. Mo nang ginaingon nato nga, "Doctor, doctor, I am sick," no? Dili pud magpa tara. Kanang mga ingon, murag lain namang yud. Sumaadto ta og doktor, di ba? Kay basin og wala nagikaya, sumobra na talaga ang ato ang paningkamot, di ba? So wala lang nato na bal at sa kabisi nga murag bugat-bugat na di ay ang atong ginabati. So kailangan na nato ang doktor ana. Aron malikayan kini, hatagi og pagtagad ang imong kaugalingon. Relax, relax pod panagsa. Maintain og healthy lifestyle, mukaon ka og mga healthy food, tulog og inom sa Yaki Herbal Capsule matag adlaw. Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos lang like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gaulian siya, umbutlong sa inom ka nato. Yelo akong ihi ba? Tulog ka kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Uy, ni mga higala, wala na kay tay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha. I-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy. Nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit ang hapon dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao mga ka-joiners? Mga taga-Kidapawan, kumusta? North Cotabato, South. Ang tanang maabot sa ato ang 102.3 Joy FM na nagapanukad din he sa North Cotabato. Kumusta po ang ato ang mga ka-joiners na nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sa ato ang mga ka-joiners na nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kauban man nato dito si Sir Joel Elio. Kumusta po mga ka-joiners? O ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O ingon man ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, ang nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kauban nato sa KTL si Danda Landan, sa Caraga si James Palmahel o Louis Simon. Sa tanan natong mga kaubanan, sa nagkalahi-lahi natong mga sister stations, maayong hapon sa inyong tanan diha. O sa tanan natong mga ka-joiners nga naka-live na, mga nagapaminaw sa ilang mga radio, o ingon man sa ilang mga cellphone, welcome po dito sa ating programang Dear Mommy Joy. Sana po ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Samahan niyo po si Mami hanggang alas 2 po ng hapon dito po sa ating programang Dear Mommy Joy. Adlaw ng Miyerkules po, petsa 14 sa buwan ng Oktobre. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Sa mga drivers na mga sweet lovers dyan, focus lamang po kita sa dalan. Ano po, dili kita magpatintal sa mga guwapa na to nga mga pasahero. Labi na ka ng mga galakaw sa Dublin, sa kadalanan ng mga sexy. Ha? Focus kita, una-una to nga daghang mga kinabuhi nga ato ang ginadala. Katong mga pampasahero nga mga sasakyan, ha? Og siguruhon ninyo nga makaabot mo sa inyong destinasyon nga ligtas po. Eto na ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Daming isang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners, yung mga nagpaminaw sa ilahang mga radyo o sa cellphone na gusto ninyong mag-live, type lamang po ninyo ang 102.3 Joy FM. Ayan, dari po nanukad si Mami pero madungog kita sa ato ang mga sister stations. So, speaking of live, thank you for watching kay Cecilia Ladera Ruiz. Good noon, Mami. Watching from Poroco 5A, Katidtuan, Kabakan, Cotabato. Ayan. Manudos math, Mami. Salam kapan sa laki sila Ryan, si Nida, si Bapa Kulao, Tintong, si Janjan, si Yako. Nakikinig sila sa iyo. Tapos, nagasaking. Oo, nagasako sila sa uling. Thanks, Mami, sa pagbasa. Request ako ng song Kahit Mali ang Puso. Rasul Bacana Iman, Mami, shoutout kay Lahania at Halya at Andulana, kay Bulaw, Ina, Ahmed, Nana, Mama. Thanks, Mami, from Rasul Bacana Iman ng Marbel Matalam. Request ako ng song Abot Kamay ang Pangarap. ER Mutia, Mami, shout out sa akong bisita, Mami. Pa-request kong song, How Can I Wait Too Long? How Can I Wait Too Long? Okay. And also from Merville Felix, Mami, shout out ko dari sa Barangay Mapawa, Maragusan. Ayun. Oo, soon. Oo, magkaroon po ta og radyo diha sa Maragusan. Naanatay area nga target. O ang pagsugod na lang, ha? Mga taga Maragusan, mas madungog na ninyo locally ang Joy FM. Mariel Jen Antaw Logronio, maing hapon, Mami. Shout out kay Mamay Dolor, Kuya Erwin Mapayo, Ate Nanette Kudada, Uncle Nonoy Antaw Alanti, Marisol Antaw, Logronio Family, Kudada, Mamparo Family, at ang Maynagkot Family, Mabaslay Family. Pell Marie Madanlo, greet na ako ang Mother Earth, si Mamay Florita. Nahala, maing hamon, maing hapon, Mamay Florita, o maing pagpaminaw. And also from Abbas Nams Jomna, hello po Mami, gandang tanghali po. Shout out po sa Family Abbas and Aban at Iman Family po. Mami, thanks po sa pagbasa from Marbel Matalam. Cecilia Ladera Ruiz, shout out ko ang mga Ladera family and Joy Joy and Day Mike, Tia Esther and Tio Nicolas Ladera diha sa Kinudal, Matalam. Salamat, Mami. So mao ka na ang mga pibila sa mga nauna pero sunod-sunod na nga nag-aabot ang ato ang mga naka-live, mga mensahe nila. 14 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Ito na, ratsadahan na po natin ito pong kasaysayan na pinadala po sa atin ni Aryan. Matod pa niya, tinagalog ni no, pero murag na ay mga talagsapod nga binisaya. Anyway, sabtan man ni nato. Matod pa niya, Dear Mommy Joy. Magandang hapon po, Mommy. Ang pangalan ko po ay si Aryan. May asawa na po ako, Mami, at isang anak. Nakapagtapos po ako ng college sa kursong education. Pero pagka-graduate ko po, nawalan po ako ng gana para magpatuloy, para magturo. Palibhasa, hindi naman po talaga yun ang gusto kong kurso. Pero yun ang gusto ng mga parents ko na maging teacher ako. At dahil sa hindi ko nga pinraktis yung aking profession, Mami, pagkatapos ko mag-aral, nakapag-asawa po ako nang matanda po sa akin ng 6 na taon. Gwapo, may magandang trabaho, may kaya sa buhay ang pamilya. Hindi man ako kapantay niya, pero hindi naman din po kami naghihirap. Nagkita kami sa isang party, Mami. At nung una ko talaga siyang makita, hinahanap-hanap na siya ng aking mga mata. And without me knowing, ganun din pala siya sa akin. Sabi ng nanay ko, maganda ako. At sa lahat ng sinalihan ko na beauty contest, nananalo ako. Baka nga totoo talaga yung nanay ko. Sa party na yon, doon din kami nagkakilala. Mas close siya doon sa may nagpa-party kaysa sa akin. At doon siya lumapit na nagtanong hanggang sa pinakilala kami sa isa't isa. Bago kami umuwi, hiningi niya yung number ko. Hindi naman ako nag-alangan para ibigay ito. At pagka-uwi namin, tinext niya po ako. At sabi niya sa akin, ako to. Baka pwedeng pakisave ng number ko. Kasi hindi ko hiningi yung number niya eh. Sinave ko, Mami, at nakaramdam ako ng tuwa. Dahil sa mensaheng pinadala niya. Masaya daw siya nung nakilala ako. Sana daw maging friends kami. Kahit na nabasa ko na yon, pero hindi po ako sumagot sa kanya. Parang nagpapa-hard to get pa ako, Mami. Ayoko namang isipin niya na atat na atat ako sa kanya. Hanggang sa, dahil siguro sa hindi ako sumagot, nag-sorry siya. Baka daw naka-istorbo. At inabutan pa yan ng kinabukasan bago ko sinagot. Sabi ko, oh, it's okay. Hindi naman ako busy. Minsan, napapagalitan ako ng mother ko noon. Dahil sa nakamukmok lang ako sa bahay. Pero mula nung makilala ko siya, nag-isip ako na dapat magkatrabaho ako. Kasi diba, kumbaga sa pagkain, dapat maganda yung presentation. Wala naman akong masasabi kung anong work ko. Kaya naghanap po ako ng trabaho. Nakapasok ako ng trabaho sa opisina. Kahit na education yung natapos ko. Inaral ko lang po talaga yung trabaho at hindi naman mahirap. Mula nung sinagot ko siya sa message niya, panay na po ang pagme-message, minsan tumatawag. At hanggang sa naging magkaibigan na po talaga kami. Siguro mga 4 na buwan. Yung nagpapalitan po kami ng message, kumustahan lang naman, Mami. Hanggang sa sinabi niya sa akin na baka daw pwedeng bumisita siya sa bahay namin. Naisip ko tuloy na wow, parang kakaiba to ah, dahil sa bahay talaga. Agad-agad sabi ko, oo ba? Why not? At yun, bumisita talaga siya. Nagpakilala sa mga magulang ko. At sinabi niya sa mga magulang ko na aakyat daw po siya ng ligaw. Tatay ko po ang sumagot sa kanya. Mami, sabi ng tatay ko. Oh, nasa inyo na yan. Usap lang kayo. Nakakitaan naman kasi ng tatay ko na mukhang mabait. At hindi nga nagtagal naging kami. Pag walang trabaho, pumupunta siya sa bahay.

akin, Aryan. Kung wala ka lang namang hinihintay, baka pwedeng magpakasal na tayo. Nagkakaedad na rin ako. Gusto ko nang magkaroon ng pamilya habang bata pa. Kung magkaanak man, bata pa ako na maaalagaan yung anak ko. Tuwang-tuwa ako nung marinig ko yun, Mami. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas, yung taong na love at first sight ako, magiging akin na. Napakaganda ng katawan niya. Athletic body. Kayumanggi ang kutis. Gwapo talaga, Mami. Lahat ng mga babae mapapalingon talaga sa kanya. Kaya proud na proud po ako nung maging kami. Hanggang sa umakyat na nga po siya talaga ng pagpapaalam sa mga parents ko na magpapakasal na kami. Sabi naman ng mga parents ko, ay wala namang problema. Wala namang inaantayan. At nasa hustong gulang naman din kayo. 30 plus na kasi yung boyfriend ko noon na asawa ko ngayon. Samantalang ako, 26. Simpleng kasal. Dahil ayaw ng mga parents ko nang gumasto ng malaki. Kasi gastos lang daw. Mahalaga yung blessing ng pag-aasawa at yung legality. Naging masaya kami. Alam mo yung feeling, Mami, na parang wala nang katapusan. Tatlong taon ko rin na-enjoy yung life ko na wala talaga akong kaproblema-problema sa kanya. Umuwi ng diretso after work. Weekly kami lumalabas. Dalawa lang kami. Kaya nai-enjoy ko po talaga yung aming pagsasama. Magaling kasi yung husband ko, matalino. Mabilis po yung promotion niya. Ang hirap naman kasi pag napopromote, kailangang malipat sa ibang lugar. Takot akong sumama sa kanya. 2 oras lang naman ang biyahe doon sa lilipatan niya. Sabi ko, kaya mo naman ang sarili mo, di ba? Dito lang ako kay Mama. Sabi niya, walang problema, pero kung gusto mong sumama sa akin, pwede naman tayong maghanap ng matutuluyan. Pero kung hindi naman kasi ako sasama, mayroon naman silang matutuluyan doon sa bahay na pagmamay-ari ng company. Pero yun nga, pang single. Walang pamilya. Tiwalang tiwala ako sa asawa ko. Mahal na mahal ko siya. At pagkagising ko sa umaga, nandiyan na yung message niya. Good morning. How are you? I love you. Bago rin matulog sa gabi, ganon din. Minsan tanghali, kumain ka na ba? Nasanay ako ng ganon, araw-araw sa kanya. Pero dumating po sa punto na naging madalang na Mami. Yung pagpapadala niya ng message. Kung dati, bagong lipat pa lang siya, siya talaga yung nauuna na magpadala ng mensahe. Dumating na sa punto na ako na. Ako na yung tatawag. Ako na yung magme-message at sasagot na lang. Minsan ang tagal pa.

oras pa bago masagot. Kaya, hindi naman sa wala akong tiwala sa asawa ko, pero nag-alala ko. Iniisip ko, Mami, gaano ba talaga kabigat yung trabaho ng husband ko. Dahil habang tumatagal, pati yung pagpapadala ng message sa akin na nakasanayan ko at mga tawag, halos wala na. Kahit ako pa ang mauna, minsan hindi niya nasasagot. Minsan yung tatlong mensahe sa isang araw, isa na lang ang isasagot. Grabe ang lungkot ko noon. Kaya nagpasya ako na puntahan siya. Dumiretso lang naman ako sa kanyang pinagtatrabahoan sa kanyang opisina. Pero nasurpresa ako siya. Dahil hindi ko talaga sinabi na pupunta ako. Pagdating ko, hindi ako kaagad pumasok. Nakita ko siya na marami siyang staff. Masaya siya. Nakikipagkwentuhan. Bigla akong kinabahan. Ang gaganda ng mga babaeng kasama niya. Pero iniisip ko, asawa ako. Ano bang ikakahiya ko or ikaka-insecure ko? At yun, lumapit ako sa guard. Sabi ko, husband ko si ganito. At pinuntahan naman ng gwardiya yung asawa ko. Agad-agad lumabas ang asawa ko. Nasa labas kami nag-usap. Bakit hindi lang man niya ako pinapasok sa opisina? Pero inayaan ko lang, Mami. Sabi niya, sinong kasama mo? Kanina ka pa ba? Ba't hindi ka nagsabi na pupunta ka? Tapos sabi niya, baba tayo. Lumabas kami. Naghanap siya ng restaurant. Doon, sabi niya, ano bang gusto mong kainin? Sabi ko, bahala ka na. Siguro mga 2 oras kami sa restaurant. Pagkatapos, sabi niya, hanap tayo ng hotel na matutulayan. Matutulayan mo. Hindi ka naman pwede sa bunkhouse. Sunod-sunuran ako sa kanya. At doon nga, pagdating doon, pagkapasok namin sa room, sabi niya, pahinga ka muna. Tatrabaho muna ako. Parang nanibago ako sa asawa ko. 2 linggo rin na hindi kami nagkita. Parang hindi niya ako na-miss. Hanggang sa pagka-5 tumawag siya sa akin. Sabi niya, umorder ka na lang ng pagkain, pa-deliver mo dyan sa room, at mauna ka ng kumain. Baka gabihin ako. Sobrang nagtaka ako, Mami. Di ba dapat nagkukumahog ang asawa kong umuwi? Dahil andito ang asawa niya na nami-miss niya. Pero akalain mo, sa gabing yun, 9:00 na siya nang dumating. Kaya medyo masama ang loob ko. Pero hindi naman ako nagpahalata sa kanya. Kinaumagahan, sabi ko sa kanya, maaga akong uuwi. Sabi niya, bakit naman? Sabi ko, wala lang. Nag-make love kami ng gabing yun, pero wala akong gana, Mami. Kasi masama ang loob ko. Pakiramdam ko, nararamdaman din niya yun, na medyo nanlalamig ako.
pero hindi siya nagtanong. Umuwi na ako. Sabi ko sa kanya, wag mo na akong ihatid. Tatawag na ako ng taxi. Sabi niya sa akin, ikaw, sipin mo, pumayag din na mag-taxi lang ako. Di talaga niya ako hinatid. At alasing ko ng madaling araw yon. Malayo pa yung alas 8 para magtrabaho. Habang pauwi ako sa amin, iniisip ko na nag-iba na ang asawa ko mula nang malipat. Hanggang sunod-sunod na mami na 2 buwan, ayaw nang umuwi. Laging rason, busy. Ayaw ko naman na naghahabol sa kanya o ako yung pupunta. Dapat mag-alala naman siya. Kalalaki niyang tao, kahit na late at night, pwede siyang umuwi dahil may sasakyan naman siya. Kanya naman ang oras. Kung talagang mahal niya ang wife niya, kahit na alas 11, alas 12 ng gabi, uuwi. Kahit na 2 oras lang manatili sa akin, bumalik din. Kayang-kayang gawin yun. Hanggang sa nag-adjust ng nag-adjust ako, mami. At napapansin ng mga parents ko na malungkot ako. Kahit na umuwi siya minsan, tatawagan ako at kailangan kong pumunta sa kanila. Hanggang sa sinabi ko sa kanya, kailan ba tayo magpapatayo ng sariling bahay? Diba sabi mo? Sabi niya, wag na muna. Yun ang malaking palaisipan para sa akin. Pero dumating po sa punto talaga, mami, na parang napagod na akong intindihin siya. Pakiramdam ko, pagod na ang puso ko. Nakakapagod ng umunawa sa kanya. Kaya nung minsang umuwi siya, kinausap ko po siya. Lahat ng mga nasa isip ko, mga naramdaman ko, sinabi ko po sa kanya lahat. Yung halos hindi na siya makapag-text, langman. Yung hindi na tumatawag. Yung natitiis niya ako ng 2 buwan or more, hindi niya ako makita ng personal. Wala na yung mga pag-aalala. Sabi ko, bakit ba? May dahilan ba? Pero ang sagot lang niya sa akin, mami, nag-o-overthink lang daw ako. Sabi ko, no. Nararamdaman ko yan. Alam mo naman yung instinct ng isang babae, di ba? Pero matigas pa rin siya. At ang mas nakakagulat nung minsang pinagtaasan niya ako ng boses. Sabi niya sa akin, di ba sinabi ko sa'yo noon na sumama ka? Ikaw naman ang ayaw eh. Ay di, sinagot ko siya, ay ganon. So ngayon, gusto ko nang sumama. Okay lang ba? Pero ang sagot niya sa akin, hindi na. Tama lang din naman yung desisyon mo na dito ka na lang. Sayang naman din yung ibabayad pa natin sa renta ng bahay. Samantalang libre naman ako pag ako lang. Kaya sa isip ko, iba na talaga. Kinakabahan na talaga ako. Hanggang sa ang ginawa ko, dinalasan ko ang pumunta sa kanya. Hindi para sa kanya, kundi yung magkaroon lang man ako ng kaibigan na kasama niya sa trabaho. At yun, nung nagkaroon ako ng kaibigan,
na nagkapalitan na kami ng numero. Tinawagan ko. Iniyakan ko. Sabi ko, "I hope you don't mind." Kahit na bago lang tayo magkakilala, pero ramdam ko na mabuti kang tao, mapagkakatiwalaan ka. At dahil sa kamiiyak nga po ako, Mami, sabi niya, "May problema ba kayo?" Sabi ko sa kanya, "Yun nga sana ang gusto kong itanong sa'yo. Mula kasi nang malipat yung asawa ko dyan, ibang-iba na po siya ngayon. Bihira na lang nagko-communicate sa akin. Kapag ka umuwi, laging nagmamadali na bumalik dyan. Baka naman, pwede kang magkwento." Dinig na dinig ko na pabuntong hininga yung nasa kabilang linya. Sabi niya sa akin, "Arian, ayoko talaga ng gulo. At hindi rin ako mapagdudang tao. Si Sir, masayahing tao, makwento. Minsan iniikot-ikot niya yung mga lamesa namin para lang umupo, makipagkwentuhan sandali. Nangungumusta sa trabaho. Pero sabi niya nung lumipat siya dito after 1 month, may bago siyang ipinasok na sekretarya. At ang balita, ang babaeng yun ay taga-inyo." Sabi ko sa kanya, "Ano bang pangalan niya?" Sinabi niya ang pangalan. Sabi ko, "Hindi taga rito yan sa amin. Baka yun lang ang sabi niya." Sabi ko sa kanya, "Pag nagkataon, baka pwede mo akong padala ng larawan niya." Sabi niya, sige, gagawa ako ng paraan para hindi naman halata yung marami kami. At after 2 days, nagpadala siya ng larawan. At yun, sabi niya, ito yung sekretary niya na halos kasama niyang lumabas, kasama niyang kumain. Siyempre, sekretarya, laging kasama. Sabi ko, "Hindi taga rito yan." Kinip ko yon. At hanggang sa ilang buwan ang nakaraan, naging balisa na yung husband ko. Para bang ang laki-laki ng problema. Hanggang sa kinorner ko talaga siya. Yung pagiging tahimik ko. Binasag ko po. Binasag ko yung pagiging tahimik ko. Umiyak ako. At sabi ko sa kanya, "Balisa ka? Para kang ang dami-daming problema, parang pasan mo ang mundo. Ano bang problema mo?" Nagalit siya. Sabi ko sa kanya, "Babae ba?" Sabi niya, "May lalakarin ako. Usap lang tayo ulit." Hindi niya ako sinagot, ibig sabihin, problema nga. Tinawagan ko na naman yung kaibigan ko sa opisina ng asawa ko. Sabi niya, "Palagay ko malaking problema to." Sabi ko, "Bakit ba?" Ilang araw nang hindi nagre-report yung babae. Nag-file ng indefinite leave. Sabi ko, "Baka buntis." Sabi nung nasa kabilang linya,
Hindi ko masabi yan, hindi ko naman nakita. Feeling ko lang talaga malaki ang problema. Kaya, dahil on leave noon yung husband ko, siguro gustong huminga. O di kaya'y gusto akong kausapin, ako na ang nag-open. Sinabi ko sa kanya yung pangalan ng kanyang sekretarya at kung ilang araw na na hindi nag-report, nag-file ng indefinite leave. Dinerecho ko na siya. Babae mo ba siya? Buntis ba siya? At doon sabi niya, total na pag-usapan lang naman. Patawarin mo ako. Opo. Nabuntis siya. Nabuntis ko siya. Agad-agad bumaha ang mga luha ko. Ano pa nga ba ang sasabihin ko? Alam mo, Mami, para akong matutunaw sa sakit. Nadurog ang puso ko. Mababang panahon din na inintindi ko siya. Kaya agad-agad hindi ko na dinugtungan. Yun lang naman ang mahalaga sa akin. Agad-agad umalis ako. Pumunta ako sa mother ko. Sabi ko sa kanila, Ma, uwi muna ako dito sa bahay. Babalik naman din yung asawa ko doon sa trabaho niya. Nag-leave lang siya ng isang linggo. Pero nagulat yung mama ko kasi nagdala na ako ng balutan. Daladala ko na yung mga gamit ko. Hindi nagtanong ang mama ko. Binigyan ako ng kwarto. Sabi niya, anak, andyan lang naman yung kwarto mo. Sige, magpahinga ka na. Malamang nakita ng mama ko, namamaga ang mga mata ko. Hinayaan lang siguro niya akong huminga. Ayaw niyang pag-usapan. Siguro feeling ng mama ko, madadagdagan lang yung sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa pagkagabi, pinuntahan ko ang mama ko sa kusina while nagluluto. Niyakap ko siya, umiyak ako. Sabi ko sa kanya, nabuntisan niya yung sekretarya niya, Ma. Natigilan si Mama. Walang salita. Mabilis na nakapagluto. Pagkatapos, kumain kami. Pinasok niya ako sa kwarto. Anak, anong desisyon mo? Tinanong ko ang mama ko, ano ba ang maganda, Ma? Sabi niya, palipasin mo muna ang mga araw. Pag-isipan mo ng mabuti. Pero sinabi ko sa mama ko, mahal ko yung asawa ko, Ma. Gusto ko siyang ilaban. Gusto ko siyang bawiin. Hindi ako papayag na mapunta siya sa iba. Sabi naman ng mama ko, tama naman yan. Ikaw man ang asawa. If you want to win him back, then do it. Ramdam kong sinusuportahan lang talaga ako ng mama ko. Pero umiyak din yung mama ko. Siguro, nasaktan siya sa nakikita niya sa akin. At iniwan niya na ako, sige anak. Pag-isipan mo ng mabuti. Huwag kang magdesisyon ng padalos-dalos. Pero, sobrang sakit. Umalis na lang yung asawa ko na hindi na nakipagkita sa akin. Bumalik na sa trabaho. At tumawag ako ulit doon sa kaibigan ko sa opisina ng asawa ko. Nakikita daw niya na problematic yung husband ko.
at hindi na talaga bumalik yung sekretarya niya. Kaya nga yung ibang mga trabaho sa kanya pinagagawa. Mami, gusto kong ilaban ang asawa ko. Kahit nakakapagod ng umunawa. Kahit na ang hirap-hirap ng intindihin ng sitwasyon. Kahit na sobrang na napakasakit. Kahit anong galit. Kahit sabihin kong galit na galit ako sa kanya. Kahit na sabihin ko sa sarili kong ayaw ko na sa kanya. Kahit na gusto kong isipin na iwan ko na siya. But I can't let him go. Bakit ganun, Mami? Ang sakit-sakit na nang ginawa niya. Pero bakit hindi ko siya kayang bitawan? Tulungan niyo po ako, Mami Joy. Ang bigat-bigat ng dinadala kong problema na to. Di ko alam kung ano ang gagawin ko. Sana mapayuhan po ninyo ako. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Arian.

wala na daw talaga. Anyway, mga ka-joiners, wala na ba daw talaga? Parang mahaba-habang usapan pa itong problema ni Arian. So, maayong pagpaminaw kay Doy Felix Lombong. God be, Mami, kumusta da ka? Always me nakikinig sa imuhang program. Basta joy and joy. Gihapon kami pa. Shoutout sa Lombong family diha sa Sitio Bantulina. O labi na sa akong mga pari. O mga pari nako. Asa na iyang mga pari? Ayon. Si pari Carlito Gagama, si paring Alex Iligan o pari Renyo Parason, paring Jeffrey Madanlo o si paring Jeffren Kaligunan. Ang nag-greet si Dodoy Lombong di sa Sitio Bantulina. Request ako ng song, Sarap Gabi Kapag Lasing Ka. Sarap Gabi Kapag Lasing Ka. Jelhan Bulaw Aban Maulang. Shoutout kila Norhana Jomer at Babu Pinik. Bapa Corato, thanks mami from Bulaw Aban ng Marbel Matalam and also from Bingong Koy Maglente. Shout out mami kay Kuya Charles og baby Glexi karon pa natulog. Painuman na og kidiyaki vitamins. Di ba magsige nagtulog kaon. Hello sa ako ang bana si Glenn og Mama Fe Princess og yanya na adira sa katiduan. Salamat po mami. Cecilia Ladera Ruiz. Hello daw sa Ruiz family Derek. Diri sa Porok 5A Katidtoan Kabakan and Journey Quito. Good afternoon mami, shout out ko sa mga friends nga naga kabilya sa beam sa house. Si Jim Roy, Bobong Elmar Onik og si Guapo. Salamat sa pagbasa mami. Jennifer Malintad, may hapon mami Joy, shout out ko sa Sitio Bua, San Pedro Caraga, Davao Oriental, Mamay Esther og Papay Camilo, si Brad Joy og ni Cheryl, Princess Sofia, Prince Gian og sa Barangay Palmahil ni Kuya Nick og mga kaubanan pa diha. Belyasita Kalingunan, good afternoon, shout out sa tanang listener sa Dear Mami Joy dito sa PMS Caraga, especially sa 17 ka chapter president and to all PWD members ng PM Sobrecarry coming from Villacita, Omani. And also Normie Nor, good afternoon mami, pa shout out watching from Carmen, North Cotabato, Barangay Langugan. Merville Felix, hello mami, naminaw diha sa New Dahikan, Old Makupa Manay, Davao Oriental. Salamat sa inyo diha. Kurt Bonayog Ibanez, good afternoon mami Joy. Born to shine with you me listening. Ayun. Manudos Math, mami, shout out lang kila Bapa Tintong, Ryan, Sinida, Dato Aba, nakikinig sa iyo. Request ako ng song Ang Sarap Mong Mahalin. Thanks, mami. Nahala, mga ka-joiners, mao ka na ang mga pipili sa mga naka-live. Karon kabalo ba mo? Hapit na tama overtime. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Arian. Nako, Arian, alam mo, sa sakit na naranasan mo, yan ay malinaw na patutuo na mahal mo talaga ang asawa mo. Kasi pag hindi tayo nasaktan, ibig sabihin, hindi tayo nagmahal. O ganyan talaga, pag nagmamahal, nasasaktan. Ang sakit-sakit. Yun pa talaga ang pinakamasakit sa atin na mga babae. Yung magkaroon ng third party. Ang daming tanong. Ano bang pagkukulang ko? Saan ba ako nagkulang? May mali ba ako? Ano bang nagawa ko? Ang dami-daming tanong. Ang daming tanong. Walang sagot. Parang ganun. Di gusto ko lang na pagaanin ang kalooban ni Arian. Alam mo, Arian, huwag ka na magtaka kung bakit sobra kang nasaktan. Dahil totoo kang nagmahal. Kahit nasabi mo parang durog na durog ka na. Pagod na ang puso mong umintindi. Kahit na ilang beses mo pang isiping ayaw mo na, gusto mo nang humiwalay. But you can't let him go. Mauna siya, Arian, ang ginatawag nga true love. Yung hindi mo pwedeng pakawalan yung tao kahit anong galit mo. Kahit gaano nakasakit ang naramdaman mo pero hindi mo siya kayang bitawan. Yan ay pagmamahal. Yun yung tunay na pagmamahal.
na mararanasan mo sa mga panahon na nasasaktan ka. Huwag ming isipin yung pag-ibig na nag-uumapaw ka sa kaligayahan. Diyan mo malalaman yung tunay na pagmamahal, yung umiibig ka talaga. Kapag ka down na down ka, pero yung taong nagbaba ng iyong pakiramdam, nagbigay ng sakit, hindi mo kayang bitawan. Wala ang true love. So ngayon, unsa may tambag nga akong mahimo sa imuha. Actually, hanggang sa nalaman mo lang na nakabuntis, hindi pa talaga kayo nag-usap. Wala pang masinsinang pag-uusap. Hindi yan pwede ng tawag-tawag lang. Hindi pwedeng text-text lang yan. You have to sit down. Kung kinakailangang 24 hours, magdamagan na mag-usap kayo, pag-usapan ninyo yan. Sabihin mo sa asawa mo, total alam ko lang naman. Now, tell me, do you still love me? Huwagin na ang pangutana. Kasi nagkaroon na siya ng output sa iba eh. Kaya ang tanong, mahal mo pa ba ako? May puwang pa ba ako sa puso mo? Yun ang sinasabi ko sa iyong masinsinang pag-uusap. Hindi ako hadlang doon sa kung gusto mo siyang ipaglaban, you want to win him back, ayaw mong mapunta doon, tama lang yan na gawin mo. Mahal mo talaga yung asawa mo eh. Total kung nagkaroon man siya ng output sa iba, problema na niya yun. At problema na rin yun ng babae. Pero, kailangan ninyong pag-usapan. Hindi naman pwede na, okay, dahil mahal mo siya, di mo siya kayang bitawan, magiging okay ka lang na asawa ka niya, tapos mayroon din siyang ibang asawa, ay ibang usapan yan. Kung mag-usap kayo, humingi siya ng tawad sa'yo, at sabihin niyang mahal na mahal kita, asawa kita, pinakasalan kita dahil mahal kita, nagkataon lang na tumagal yung tukso at nagbunga pa, hihiwalayan ko siya at susuportahan ko lang yung bata. Kung talagang mahal mo siya at gusto mo siyang kabigin pabalik, walay problema. Okay, total share mo pa yung magkabuang pag-support. Pero kanang manatili siya, nya duha mo siyang kinabuhi, ay murag di ko ganahan. Muna ang gikinahanglan nga, kailangan ng bumitaw. Kasi pag hindi niya yan iniwan, hindi na pagkakamali yan. It involves love na. Naananay gugma. Kana na lang nabuntisan. Tungod kay gibalik-balikan. Naananay gugma. Lisod na na kaayo. Maabot na siya sa punto na kailangan niyang mamili. Naanay mapalabihon. Naanay pagkukulang. Daghan na. Pero kung masaad siya na malayuan na niya ang babae, suportahan lang niya ang bata, isama ka na niya kung asa man siya ma-assign, o ka na, masigmutuo ko, anak. Kaya pa kayo na nga pasayluhon o kaya pang ilaban. Pero kanang di na niya mabitawan ang babae, o niya ikaw, talagsa na lang kay sila may nagkaduol dito. Ako mo ingon ko nga. Sige. Addo na lang ka sa iyaha. Bisan og mo ingon pa siya nga mahal ko niya, dili na ko mutuo, ana. Pila ba di ay ang kasing-kasing sa tao? Isa raman ang kasing-kasing sa tao, di ba? Sa duha mo, naagyod na ipalabi. Naagyod na ina ay mas mahal
ug ang isa mahimong obligasyon na lang. Wala na'y kugma. Tuo, tuo na ko. Huwag yun na ang may tabo. So, medyo nagdali ka lang sa pagpadala sa imuhang suwat diri sa ako ah. Dapat unta, nag-istorya na usa mo, unya na anakay desisyon. Og katong imong desisyon, mautoy atong istoryahan. Kung unsa pod ang maikontribute unta na ako. So for now, ipag-istorya mo. So mauto ang ako ang tambag sa imuha. O kung dili niya biyaan, kay tungod na ana siya'y obligasyon, ay dili na na maayo. Gihigugma na niya ang maong babae. O ikaw, mahimo na lang kang home base. Kay tungod na una, sige, diha lang ka para maging fair ko no siya. Pero ang tinuod, hagbay ra nga naging unfair. So inana ang imuhang buhaton. Kung abot man sa punto nga ang desisyon nimo nga magbulag mo, then be it. Unsa may pulos nga mayroon kang siya. Raangiyang kasing-kasing, tuon naman sa lain. Diba? Kinahanglan nimo mag-move on. Dagko na mo nga nagkita. Ayaw guba ang imong kaugalingon tungod lang anang tao nga walay pulos. Dili ka ba lumubarog sa iyang saad? Inana-ana siya. Dili ka patigulang mabot pagihapon ang tamang tao para sa imuha. So kung unsa man ang angayan nga maayong buhaton para maging malaya kayo kung mo desisyon ka man nga magbulag mo, siya ang ipahimuon nimo, siya ang pagastuhon nimo para maging malaya na kayo sa isa't isa. Iyan ang maipapayo ko sa iyo. Sana magawa mo talaga kung ano ang tama. Huwag kang magpaka-martyr. At minsan ka nang naniwala sa kanya. Pero anong resulta? After 3 years, nalipat lang, na-promote, nagbago ang lahat. Mo nang ingon ako, kanang ingon nga I love you, maira na og mayo ang buot. Pag dili na maayo ang buot, wala na nang I love you, I hate you na. Kanang I love you, sala sa init, sala sa lamig. Mauna ang ikinahanglan ang relasyon. Aduna gyoy commitment. If you think na you are already committed to someone, then do not commit yourself again to anyone. Kay naa na kay commitment sa isa ka tao. Pero kanang I love you. Dili gyud na siya mapanghawakan. Salamat kaayo Aryan. Cheer up. Sama sa akong giingon, dagko na mga nagkita. Ayaw i-ruin ang imuhang life sa iyaha. Unya ikaw, nagmukmuk, magpakamatay sa kasakit. Unya siya, magpakamatay sa kalipay pod. It's so unfair. Huna-huna, aga na og maayo. Salamat kaayo. Masakit man ang imuhang kaagi. Pero daghan kaing salamat sa imong pagsalig sa atoang programa na imo kining gipaabot. Thank you so much, Aryan. Mga ka-joiners, wala naman tay oras. Sa makausap pa, gusto ko kamong pasalamatan ang mga Yaki users sa ato ang KD Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Ug katong aduna yung rayuma o arthritis nga nagaantos, naatay bilongga gold, mga bukol-bukol. Ampingin ninyo ang inyong maayong panglawas. Palabihan ninyo ang inyong kaugalingon. Kay kabalo mo, bisag unsa kadaghan sa ato ang kwarta. Kung nagadaot kita, mamahimong walay pulos ang tanan. Bala nagway kwarta, basta maayo ang atuang panglawas. Maayo ana ang atuang pahiyom. Daghan tag kwarta o niya gatisngi ta, tungod kay sakit, naatay sakit nga gibati, dili gyud na siya maayo. So ati man na nato ang atuang panglawas. Hataga nato og mga supplement, ayaw panggaa ang imuhang sakit, kanang gamay pa lang ang bation, susiha dayon. Mauna nga kung naagyod kay mga supplement sa imuhang lawas, katong mga nutrients nga gikinahanglan niini nga wala sa ato ang ginakaon sa matag adlaw, makatabang gyud na. Gusto nimo nga proteksyonan ang imuhang kidney, mag-maintain ka og Yaki herbal capsule. Makatabang pod na nga dili ka mag UTI.
Inana lang na mga ka-joiners ang ato ang himuon. Kung ikaw bugat ang mga trabaho, magganado kapsul ka, para lagsik ka permi, kay ginapaabtik ani o gipalakas ang daloy sa dugo sa ato ang lawas sa ganado kapsul. Bonus na lang ka ng paglabing-labing nimo kay misis. Nabisan sa kapoy, sa imong trabaho, pero ganado lang gihapon ka. Kompleto ang ato ang mga produktong kape, ang atong mga sabon. Saligi lang ninyo ang atong mga produkto, mga ka-joiners. Kay kabalo ko ka ng mga nakasulay na. Nag-maintain na gyud na sila. Kamu nga wala pa nakasulay, sulay ninyo. Ako nakasabot ko sa inyo ha. Sa kadaghang mga produkto na karon nga ginapaila, usahay ang tao maglibog. Ang ako lang hangyo sa inyo, sulay ninyo ang mga produkto sa Yaki. So, daghan kaayong salamat sa tanang nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 99.3 Wow FM, Bislig Surigao del Sur, o ingon man ang nagasunod sa 99.7 Chat Radio Dipolog, o ang 87.7 Joy FM sa Misamis Occidental. O syempre, dinhin nanukad si Mami sa 102.3 sa North Cotabato. Sa tanan ng mga mandaya, salamatay gayod gamayo, mga katipanod. Thank you so much, mga ka-joiners. Syukran. Kanulangon ng mga pagalitan o mga Muslim. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin ngayon, mga naka-live, sa kanilang mga radyo. Dagan kaing salamat sa padayon ng pag-uban kang Mami dinhi sa ato ang programa. O sa tanang panahon, mga liya kita permi sa kaitasan, ngagiyahan kita, pangayoon ang guidance, every day. Ayaw kita padala sa ato ang mga problema, ang stress, kawatan kaayo ka na o kinabuhi. Kanang mga nangagi na, nga nagahatag o kasakit sa ato ang kinabuhi, kinahanglan nato ka na nga makalimtan na, kasi hindi na natin maibabalik ang ano paman, kay naagi na eh. Ang ugma pod, wala may gisaad kung unsay naaugma para problemahon nimo. Maapil ka ako. O di ba? Importante karon. Salamat sa Ginoo ni ining adlaw. Buhi kita og kusgan. Nahimo nato ang atong gustong himuon. Paningkamutan nato na mahimo nato ang tanan nga tama. Ayaw kita pagpakalimot mga ka-joiners na permi magpasalamat. Unsa man ang naa kita? Unsa ang ato mga nabuhat, ilabi na karong adlawa. Hinaot po unta, nabuhat nato ang tanan nga tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa tayo lagi ng mabuti at patuloy na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Amping kita kanunay, Mami Joy po. Nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, dinhi sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba nimo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? Dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaida ron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative og ang resulta mabalakag yud ka kay mayuma na di ayto. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan o usa ka babaye no. Mao kung wala pay balatian aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban ni ini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte ni ini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaable usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos ni ini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawas sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug mudako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayuma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayuma walay tsansa nga magka-uterine cancer og panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayuma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Cup nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha ni ini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Ibilonga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na Ibilonga Gold na naoy.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Ibilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Ibilonga Gold Herbal Capsule. Ang Ibilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:38 ng hapon mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon, Mommy. Request po ng song Till My Heart Aches and sana po ma-play kay Ella May po Saison. Maraming salamat. And may hapon kay Doy Felix Lumbong. Always nakikinig sa atin. And hello sa Lumbong family diha sa Sitio Bantulinaw and labi na sa iyahang mga pare na si Pare Carlito Gagama and Pare Par Alex Iligan, Pare Renyo Parason, Paring Jeffrey Madanlo and si Paring Jeff Friend Kaligunan. Wala yan kay Dodoy Lumbong diha sa Sitio Bantulinaw. Hello kay Jennifer Malintad, shout out sa Sitio Buwa, San Pedro, Caraga, Davao Oriental. Kay Mamay Esther Diha, Papay Camilio Bradjoy, Cheryl Princess Sofia, Prince Gian, and sa mga taga-barangay Palmahil ni Kuya Nick and Nick. Pamela and sa iyahang husband si El John. Salamat po from Metro Cebu. Good afternoon. Request ng song, Ika'y Babalik Pa Ba ni Juris. Thank you so much. Mula sa Kabakan. Ayan, hello sa mga taga-Kabakan. Dagang tagsuking tigpaminaw din ha. Og kumusta ang atong makauban diha sa RJO Japan Surplus. Amo man sa Davao A Plus Kabakan Branch. Napo na sila'y branch din sa Kidapawan. Ano? Maayong pagpaminaw. Og daghang salamat sa atong mga ka-joiners din hang dapita. Hello kay Normie Nor. Shout out from Carmen North, Cotabato, Barangay Langgungan. Ayan. Hello po. Maying hapon din ha. Marvel Felix. Hello sa mga nagapaminaw sa New Dahikan, Old Makopa, Manay, Davao Oriental. Good afternoon po, Mami. Request ng song Pangarap Kong Pangarap Mo ni Zephania. Thank you. Good afternoon po. Ayan ako, pasensya na hindi siya playable ha sa itong programa. Unya siguro, no? Sa sunod na program, pwede kaayon na, ha? Good afternoon. Request ng song, Mommy Joy, Baby, Can I Hold You? Thank you po. Ayan, sige, atuan ang palingkamutang ma-play tanan ng inyong mga song request, ha? Og sa makaya sa oras. Alas 2:41 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Channel 2.3 Joy FM, basta Joy, enjoy! Oras natin, 9 na minuto bago sumapit ang alas 3 ng hapon. And time to say goodbye! Maraming salamat po sa pag-uban mga ka-joiners. Alauna hanggang alas 2 nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Pasensya na po sa mga hindi na po natin nakayang i-play ha. Kay kuwang yun ang atong oras. Huwag manapod na puhon. Send yun lamang yan sa ating Facebook Live. Huwag mapuhon, okay? Thank you. Siyempre, susunod na po ang Afternoon Joyride hanggang alas 5 ng hapon. Huwag daghang salamat sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental. Sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

Abang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na! At tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
2: Ang kuang gyud nako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako, sir, oi.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo og ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Mapalit na sa mga butika.
5: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.

0: sa Evening Joyride. Evening Joyride. Na ang programang may halong chika, balita, drama, at pakikipag-usap. Tara na! At tayo'y makisabit, makisabay, at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
1: Good evening, people of Gidabon, Luzon, Central Mindanao. 7:32 is in our TikTok right now. Ang oras po ngayon ay hatid sa inyo ng Yaki Extra Strength Liniment. May kirot? May Yaki, Yaki Liniment Oil, pinapawi ang pakiramdam na pagod at pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Pangmasahe ng pamilyang Pilipino, Yaki Extra Strength Liniment or Yaki Liniment Oil. Uy, mga ka-joiners, kaubang gapon ninyo sa DJ Ian D. Pierce up to this very minute. People of Gidabon is South Central Mindanao and it's gonna be the best of the best. For this evening, people of Gidabon, South Central Mindanao. Ayan, marami tayong pag-uusapan ngayong gabi sa ating Chika Time. Uunahin na natin sa ating Chika ang balitang ito ngayon na.
0: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Sa panulat ni Malu Escudero na Enjoy Cantos ng Pilipino Star ngayon, 3 impeachment articles binawi ng prosecution. Binawi ng prosecution panel nitong Martes ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At tutukan na lamang ang kasong may kaugnayan sa umano'y unexplained wealth upang ituloy ang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Sa ika-39 na araw ng paglilitis, ipinaabot ni House Lead Prosecutor Attorney Gerville Jinky Luistro ng Batangas 2nd District sa Senate Impeachment Court ang desisyon ng prosekusyon na huwag nang ituloy ang 3 sa 4 na impeachment charges laban sa Vice Presidente. Ayon kay Luistro, ang mga binawi ay ang Article 1 na may kaugnayan sa paggamit ng confidential funds, Article 3 o bribery, at Article 4 o grave threats. Sa halip, pananatilihin ng prosekusyon ang Article 2 na tumutukoy sa alegasyon ng umano'y hindi maipaliwanag na paglobo ng yaman ni Duterte. Today, the prosecution respectfully manifests that it will no longer pursue 3 of them. It will stand on 1 and that is Article 2 on unexplained wealth. Pahayag ni Luistro sa mga senator judges. Naniniwala ang prosekusyon na sapat at matibay ang kanilang mga ebidensya upang patunayan ang alegasyon sa ilalim ng Article 2 at magsilbing batayan para sa pagpapatalsik sa pwesto ng Vice Presidente. We believe that evidence is substantial and compelling and warrants the respondent's removal from office for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, ani Luistro. Binigyang diin din niya na may nauna ng halimbawa sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kung saan binawi rin ng prosekusyon ang ilan sa mga artikulo at pinagpatuloy lamang ang mga kasong itunuturing nitong may sapat na ebidensya. Saklaw ng Article 2 ang mga alegasyon ng unexplained wealth, mga paglabag sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN at umano'y pakikilahok sa mga pinagbabawal na negosyo. Ayon pa kay Luistro, layunin ang hakbang na ito na mapabilis ang takbo ng impeachment trial upang makapagpalabas agad ng desisyon ang Senado at makapagtuon na rin ang mga senador sa iba pang mahalagang tungkulin kabilang ang pagtalakay sa panukalang 7.2 trilyong pambansang budget para sa taong 2027. Tinanggap naman ni Senate Presiding Office Francis Cheese Escudero ang kahilingan ng prosecution panel na iurong ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara. Dagdag na balita, VP Sara, I will never resign. Sa panulat ni Mer Lyson ng Pilipino Star ngayon, mariing iginiit ni Vice President Sara Duterte na wala siyang planong magbitiw sa pwesto sa kabila ng pagpapatuloy ng impeachment trial laban sa kanya sa Senado. I will not resign. I will never resign from the office of the Vice President, pahayag ni Duterte. Ayon sa Vice Presidente, wala pa siyang nakikitang agarang hakbang na gagawin kaugnay ng kaso, ngunit patuloy nilang pinag-aaralan kasama ang kanyang mga abogado ang mga aligasyon laban sa kanya at ang mga legal na remedyong maaari nilang tahakin. Pinag-uusapan namin ng mga abogado na napakarami naman ang mga legal resources na ginagawa ni Ramil Madriaga, ni Rodolfo Gracioso, ni NBI Director Melvin Matibag, ni Antonio Trillanes. Kaso, we do not expect fairness from the government in general. Pinag-uusapan lang pero wala naman kaming hakbang, anya. Kasabay nito na mariinding itinanggi ni Duterte na pagmamay-ari niya ang mga ari-ari ang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation or NBI at inuugnay sa kanya at sa kanyang pamilya. Nakakabahala na ang National Bureau of Investigation na pinupondohan ng taong bayan ay ginagamit ang kanilang mga operasyon para sa mga gawaing walang malinaw na pakinabang sa publiko ani Duterte. Partikular siyang pinabulaanan ang alegasyong may isang lote na umano'y nakasaad sa kanyang salen, ang lote sa Larawan na sinabi nilang nasa aking statement of assets, liabilities and network o salen ay hindi sa akin, giit ni Vice Presidente. Dagdag pa ni Duterte, nararapat anyang tiyakin na ang bawat hakbang ng mga ahensyang pinopondohan ng taong bayan ay naaayon sa batas, nakabatay sa pakatotohanan at nagsisilbi sa interes ng publiko. Yan po ang ating balita sa oras na ito. Narito na naman po mga ka-joiners ang ating Joy Chica. Showbiz News naman tayo!
0: Joy Chica Time! Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
1: Ayon kay Aster Amoya ng Rated A ng Pilipino Star ngayon, Rocco Nacino nag-kiss and tell sa ex! Alam niyo bang buong tapang na sinagot ni Rocco Nacino ang isang intriguer question sa segment na Chica o Add to Cart ng Chica Cart sa GTV noong nakaraang October 8? Hindi nagdalawang isip si Rocco at piniling mag-chika sa tanong kung totoo bang na trauma siya sa dating showbiz girlfriend dahil sa dalas ng pagpapabili nito. May pagka, sabi ko ha, ganun ba ang relasyon? Siyempre, mahal mo, ibibigay mo lahat. Sagot niya. Ikinwento rin niya minsan ay inaway siya nito ng malasing dahil hindi raw siya tinatrato na parang prinsesa. Sabi, hindi mo ako tinatrato na parang prinsesa, hindi na kita mahal. Doon daw siya natauhan na may mali na sa relasyon nila. Nang tanungin ko ngayon ang dahilan ng hiwalayan, sabi niya, isa, pwedeng hindi. Wala na rin akong pake sa pera noon. Kapag mahal mo, wala ka na rin pakialam. Pwedeng sabihin na trauma pero dala yon ng pag-ibig pagtatapos ni Rocco. Sa ngayon, masaya ang pamilya ni Rocco kasama ang asawang si Melissa Goheng. May dalawa silang anak na sina Ezren Rafaelo at si Elion Azriel. Yan po ang ating balita sa oras na ito mga ka-joiners. Oo, alam naman natin. Okay, here's the song popularized by Marshmello, Kane Brown, Miles on It, only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy. New truck, big

0: tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Imperial Appliance Plaza.
1: Appliances Spa, ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Saan pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalaunay na maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ma'am, hapit na ang birthday sa itong bunso. Ano may plano na to, Ani?
7: Ugani pang malitsyon siguro ta. Pero mag-order na lang taanig litsyon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayat na sa trabaho.
6: Naisikat ka ron nag-offer ang litsyon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit?
7: Asa man nagapit pang? Ugong sa'y pangalan?
6: Miam's Litsyon and Food Packages. Ilang location, Cruising Malindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga litsyon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong litsyon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, taga-adlaw.
7: Ay, oo, kabalo ko, ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon, kay nag-invite sila, nangutana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
6: Wala, lagi ko niyo mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritelma.
7: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang litsyon, wala na ko kahinom-nom niyo.
0: Miam's Litsyon and Food Packages. Evening Joyride. Evening Joyride.
8: Joy FM.
0: Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.

0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
1: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika. Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
4: Na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride
5: 102.3.
6: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
7: Ang kinubanan at tinubanan lang ko anong buong pagsayuda. Hila ko siro, tibili naman di ko palihok. Pag-abot sa Yaki, ang ipapalit sa akong mister. Iyaman ko dahil yung hilo to anawala rin. Yaki rabi nakakuan sa akong likod.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Casipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
9: Ito yung Yaki kita nga. No, subukan beauty soap na blao na nagamit. Mang kusina. Tapos mo sang tamilamos, tas mot, bala ka galo mo. Mga napatumari ko na siya, mga 3 days to 4 days. So, muna na rin nag-effect na dayon.
8: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika. Nakatabang ang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyang menstruation.
5: Ang ginainom din niyo?
10: Bilunga Gold.
5: Anong nagatumar mo ang Bilunga Gold, ma'am?
10: Ako ikuan, mayoma. So far sa akong observation is kanang nag-regular na din ako ang menstruation.
8: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Oy, daghan na ang nigwapa tungod sa ilang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
11: Hermosa, isa pa kasi nga na ako nagamit ani pero maay na ako ang naurulin. Puti na po ko.
12: Hermosa Kojic. Hindi kayo puti ba? Karong ni, hamis na, puti na.
13: Nagay ko sa Hermosa ni, hamis dyan akong panit.
1: Ikaw, gusto ba usab ni mo nga magwapa? Pagsabon na sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Mapalit sa mga butika.
3: Evening Joyride. Evening Joyride. Joy
4: FM. Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.

0: 102.3.
1: Himsog na, oganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kayot.
3: Pero karoon?
2: Nagkaroon. Bukos na siya. Magsasweet kayo sa kadlo. Isang katulong matulog.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maaaring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
4: Welcome, people of Kidapawan, South Central Mindanao, to our second hour stretch of our program. It's now 8:17 on our TikTok right now. On oras na yan ay hatid sa inyo ng Gidiyaki Vitamins para sa mas masigla at aktibong bata. Gidiyaki Vitamins na may chlorella kasama ng tamang pagkain at healthy lifestyle sa araw-araw. Mag-Gidiyaki Vitamins na. Anyways, hello mga ka-joiners! Back to our regular programming, mga ka-joiners! Narito na ang ating mga balita para po sa inyong lahat ngayong gabi, mga ka-joiners, ha? Yes na yes na yes naman po, mga ka-joiners! Opo, sa inyong lahat po na nakaantabay sa mga oras na ito, uy, sa may makilala daw, umuulan, ha? Oo, sa may makilala, umuulan daw, sana tumila na, wala na, at makauwi na yung nasa makilala, ha? And sana sa ating mga tagapakinig dyan, maraming salamat for making Joy FM as a background to your panihapon, sa inyohang pag-siesta karong gabi una, and for making DJ IND ang inyong kauban sa... Oo, sa karong gabi una, mga ka-joiners. Sana ho, nasa mabuti tayong kalagayan ngayong gabi. Ayan, magbabalita na naman ho tayo ngayong gabi, mga ka-joiners. Meron tayong mga balita na angkop para sa lahat ng mga tagapakinig natin dyan. Pero ito muna, mga ka-joiners, ang ating Joy Chica sa oras na ito, mga ka-joiners. Atin pong pag-uusapan na naman po, mga ka-joiners, ha? Sa ating Joy Chica, sino-sino na naman kaya at ano naman kaya ang ano na naman kay balita ito, ha? Sino na naman kaya ang biktima, mga ka-joiners, at ano naman po kayang balitang ito? Narito na ang ating Joy Chica.
0: Joy Chica Time. Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
4: Sa balita ng Pilipino Star ngayon at sa panulat na ni Angie de la Cruz, Jinggoy Estrada muling sinuspindi ng Sandigan Bayan ng 90 days. Muling ipinag-utos ng Sandigan Bayan 5th Division ang 90 days na preventive suspension ni Senador Jose Jinggoy Estrada kaugnay ng kinaharap nitong mga kasong plunder at graft. Ito na ang ikalawang suspension order laban kay Estrada na may kaugnayan sa nasabing plunder case na nag-ugat sa umunay illegal na budget insertions at kickbacks sa mga infrastructure at flood control projects ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng 2025 national budget. Sa inilabas na resolusyon, suspendido si Estrada sa kanyang posisyon sa Senado at sa anumang iba pang pampublikang tungkulin sa loob ng 90 days. Ayon sa 5th Division, nare-resolba na ang mga issue hinggil sa bisa ng mga criminal charges laban kay Estrada, kaya ministerial na tungkulin ng hukuman ang pagpalabas ng preventive suspension order. Iginiit naman ni Estrada na wala ng batayan para sa panibagong suspension dahil nakakulong na siya sa New Quezon City Jail mula pa noong June 1, 2026. Kaya wala na umano siyang kakayahang impluwensyahan o hadlangan ang paglilitis. Sinabi rin ng senador na magiging dagdag na parusa ang panibagong 90 days na suspension dahil kasalukuyan na siyang nagsisilbi ng hiwalay na 90 days na preventive suspension na ipinataw ng Sandigan Bayan 2nd Division noong June 22, 2026. Ngayon man, binigyan diin ng 5th Division na wala itong kapangyarihang timbangin kung kinakailangan ang suspension upang pigilan ang isang akusado na maimpluwensyahan ang mga saksi, hadlangan ang mga prosekusyon o makagawa ng iba pang irregularidad sa pwesto. Inatasan din ng Sandigang Bayan ang Office of the Senate President na ipatupad ang naturang suspension order. Grabe na, dagdag na balita! 100,000 libreng pandesal ipamamahagi sa World Pandesal Day sa October 16. Mamamahagi ang Kamuning Bakery Cafe ng 100,000 libreng pandesal sa October 16 bilang pagdiriwang ng ika-11th World Pandesal Day kasabay ng World Food Day upang itaguyod ang seguridad sa pagkain, makatulong sa mga pangangailangan at suportahan ang edukasyon. Nagpahayag ng suporta si First Lady Liza Araneta Marcos na binigyan diin ang kahalagahan ng pandesal bilang simbolo ng pagkakaisa. Malasakit at pagbabahaginan ng mga Pilipino. Bukod sa food drive, patuloy ring tinutulo o tumutulong ang Kamuning Bakery sa edukasyon sa pagkikipagtulungan sa Federation of the Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated or FFCCCII. Tatlong gusali ng pampublikong paaralan na ang naipagkaloob sa Pangasinan, Tarlac at Eastern Samar habang 14 pang school buildings ang ipatatayo sa iba't ibang lalawigan sa loob ng susunod na tatlong taon. Itinatag ni Wilson Lee Flores ang World Pandesal Day noong 2015 upang itaguyod ang pagtutulungan laban sa gutom at kahirapan habang ipinagdiriwang ang pandesal bilang pambansang tinapay ng mga Pilipino. Maaring simple lamang ang pandesal pero natatangi ang pwesto nito sa bawat tahanang Pilipino. Pinagbubuklod nito ang mga pamilya at nagbibigay ng sustansya sa marami. Nais kong pasalamatan kayo sa paggamit ng pandesal upang ipaalala sa atin ang kahalagahan ng pagbabahagi at pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Patuloy sana nating alagaan ang isa't isa at matulungan o magtulungan upang matiyak na walang Pilipinong magugutom. Isang espesyal na pagbati kay Wilson Lee Flores na araw-araw kumakain ng pandesal. Miss na kita, Wilson. Binabati kita sa ika-11 taon ng inyong World Pandesal Day. Marami pong salamat at mabuhay kayong lahat. Mensahe ni FL Liza. Ayan. Oras po natin, 8:23 in the evening, mga ka-joiners. Narito na ang ating Joy Chica Showbiz News naman tayo, mga ka-joiners, ha. Narito na ang ating Showbiz News.
0: Joy Chica Time Chica sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
4: Excited ba kayo dahil sa reunion movie ng Josh Lea? Sumampa na sa 100 million piso ang kita sa panulat ni Salvi Aces sa kanyang segment na showman na Pilipino Star ngayon. Umabot na sa 100 million pesos ang kinita ng pelikulang Always Yours, Never Mind ng Star Cinema nitong Linggo, October 11, habang patuloy itong naghahatid ng kwento ng wagas na pag-ibig sa mga sinihan. Nagsimulang ipinalabas ang reunion movie ni na Joshua Garcia at Julia Barreto na mula sa direksyon ng blockbuster director na si Kathy Garcia Sampana noong September 30. Doon pa sa mga nanood ng Always Yours Nevermind, over 100 million thanks mula sa puso namin. Maraming maraming salamat sa inyo. Pagpapasalamat na Joshua at Leah o Julia. Magkakaroon din ng international screenings ang pelikula sa UAE, Qatar, Bahrain, Australia at New Zealand sa October 22, US, Canada at Guam sa October 23, UK at Austria sa October 31, France, Italy at Spain sa November 1. Umiikot ang kwento ng pelikula sa mga espesyal na pagtatagpo ng mga desisyong ginawa ni na Apollo na ginagampanan ni Joshua at Luna na ginagampanan ni Julia sa loob ng 3 dekada. Kasama rin sa pelikula sina Bianca Umali, pati na rin sina Chanda Romero, Bob Jubilee, Karen Reyes, Migs Almendras, Paolo Angeles at Joy Barcoma. Bago ang Always Yours Nevermind, nagsama rin ang Josh Lea sa mga pelikulang Unhappy For You, Black Z, I Love You, Hater, Unexpectedly Yours, Love You To The Stars and Back at Vince and Kat and James. Mabibili ang tickets para sa Always Yours Nevermind sa mytfc.com. Oras 8:26 in the evening, ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kopiyaki 3-in-1. Simulan ang araw ng may sigla, Kopiyaki 3-in-1, masarap, mabango, at suwak sa bawat higop. Kopiyaki 3-in-1. Balik tao taos, DJ Ian De Pierce, mga ka-joiner. Here's the song popularized by Blackpink, Kill This Love, only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: 102.3.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay ngano, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Wow! Kasweet iti mami ko.
3: Masweet iti si mami ko eh.
2: Baw, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayaw man no. Uti sige ah. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus. Herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika.
4: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
5: Tinolday ako ya kay allergy ni siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man abi to iyang dalungan kanang magduga manggod nya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba kanang magkanukal-ukal bitaw basta lain nga gamito na kong sabon nya. Ug problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Pero bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga naging wala naging drone.
4: Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.
7: Dito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.

0: 102.3.
1: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Samal. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride. Joy FM. Andito na ang programang may halong chika, balita, drama at pakikipag-usap. Tara na at tayo'y makisabit, makisabay at makisakay kay DJ Ian D. Pierce sa Evening Joyride.
5: Check your time, it's now 8:48 in the evening. Hatid po sa inyo ng Kopi Yaki 7-in-1. Hindi lang kape, espesyal na timpla para sa mas masarap na coffee experience. Kopi Yaki 7-in-1, tikman ang kaibahan. Yes naman mga ka-joiners, kinahanglan na tama na milit ani ng kabarahuna mga ka-joiners. Pero bago tama na milit ani mga ka-joiners, may pag-uusapan muna tayong mga balita para po sa inyong lahat na manakaantabay sa atin dyan, ha? Sa panulat pa rin ni Salvi Asi sa kanyang segment na Showman ng Filipino Star ngayon, narito na ang ating tinatawag na Joy Chika.
0: Joy Chika Time. Chika sa Evening Joyride with DJ Ian D. Pierce.
5: Alex, mas gusto raw maging next heart. Baka kailangan daw ni Alex Iyala na mag-concentrate muna sa tennis. Lately kasi, aside from tennis, ay naging favorite siya sa mga fashion event. Dumalo siya sa Network Fashion Week at Paris Fashion Week. Nagpa-interview rin siya kay Russian former tennis champion Maria Sharapova at ang dami rin niyang mga bagong endorsement. Actually, may ibang basher siya na nagko-komento na parang mas gusto raw niyang maging Heart Evangelista kaysa maging Sharapova. Bakit daw sila Naomi Osaka parang hindi sumasali sa mga fashion events? Ito ang naisip na dahilan ng ibang bashers dahil hindi na nagtagal ang pagbabalik ni Alex sa tour matapos siyang sorpresang talunin ng Chinese qualifier na si Shi Han 6-4-3-6-3-6 sa unang round ng Wuhan Open noong Lunes ng gabi sa Dongfeng Voyas Center Court. Lamang siya ng 3-2 laban kay Shi sa second set pero nahirapan ang Filipinang atleta na makakuha ng maayos na first serve hanggang sa magkaroon ng mga error laban kay Shi na rank 217. Tinalo nga ni Shi Han si Alex sa isang bakbakang umabot ng tatlong set. 8:50 is our time for this time, people of Kidapon and South Central Mindanao. Ang oras po na yan ay hatid sa inyo ng araw-araw na herbal support para sa wellness, Yaki Herbal Capsule, natural na kasama sa iyong healthy routine. Kaya mag-Yaki Herbal Capsule na para makatulong sa iyong wellness. Oras din po na yan ay hatid sa inyo ng Bilongga Gold para kina nanay, tatay, lolo at lola. Bilongga Gold, suporta sa aktibong pamumuhay araw-araw.

Balitang palaro naman tayo mga ka-joiners. Caloy Eldro kakasas World Championships. Sa panulat ni Crisco ng Pilipino Star ngayon, magsasanim puwersa ang Yulu Brothers na sina Carlos Edriel at Carl Eldro para sa para masungkit or makasungkit ng medalya sa FIG Artistic Gymnastic World Championships na gaganapin sa Rotterdam, Netherlands sa October 18 hanggang 25. Dumating na sa Antwerp of Belgium ang Yulu Brothers upang doon ipagpatuloy ang paghahanda para sa World Championships. Matapos ang ilang training sa Belgium, agad na tutulak ang dalawa sa Netherlands para sa competition proper. Galing ang Yulu Brothers sa matagumpay na kampanya sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan, kung saan nakasungkit si Caloy ng dalawang ginto sa men's floor exercise at men's vault. Nakapagbulsa naman si Eldro ng tanso sa men's horizontal bar. We had a competition in the Asian Games, so that one also is part of my preparation to go to the World Championship. So now we're almost complete in our training camps and we're ready to go to the World Championships, ani Caloy. Sasabak si Caloy sa anim na apparatus events, ang floor exercise, vault, pommel horse, steel rings, parallel bars, at horizontal bar. Makakasama ng Yulu Brothers sina Heidi Garcia at Juancho Besana. Oras mo natin, 8:52 in our TikTok right now, people of Kidapawan and South Central Mindanao. Ang oras mo na yan ay hatid sa inyo ng Ganado Capsule. Kapag kailangan mong manatiling aktibo, pati sa kama, Ganado Capsule ang kasama mo para sa siglang kailangan sa bawat araw. Ganado Capsule na, mabibili po sa inyo mga suking butika o tindahan. Anyways, in any house mga ka-joiners, ang oras na ito, marami namilit na guys, DJ Ian D. Pierce, ha? Wala na ko igong oras mga ka-joiners. It's time for me to say bye-bye for now. Once again, this is your friendly neighborhood on radio. This is DJ Ian D. Pierce now signing off for the program Evening Joyride. Dito pa rin po sa nag-iisang Joy FM 102.3, basta joy and joy. DJ Ian D. Pierce na nag-iiwan sa inyo ng simpleng kataga na kahit ano man ang mangyari sa ating buhay, laban sa hamon ng buhay. And to tell you honestly, I am undergoing that kind of hamon ng buhay. But always remember that we cannot change the direction of the wind, but we can always adjust our sail to reach our destination. Hakuna Matata, Cha for now, and Babushka. Here's my last song for you guys, popularized by Katrina Velarde. And this is the entry for the PhilPop 2018. Tama na, only here at Joy FM 102.3. Basta Joy and Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras ganap na nga alas 5:14 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayong nga buntag, Higela. Kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan Adlaong Huwebes. Akin sa kita sa bulan na sa Oktubre 2026. Kini ang tinig ng bayan sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andro Tabugok, Tinig 4 Loy Rosario. Huwag makigauban na kaninyo diha sa itong Tulumanong Tinig ng Bayan sa pagkatod sa mga balita. Mga balitang lokal o balitang pang-international. Daghang mga impormasyon na kinahanglan itong masayran sa kanadibukan ng ato ang Tulumanon. Uban ang ato ang mga kaubanan ng mga sibihanan diha sa 105.7 Joy FM. Sa may Davao Oriental, 102.3 Joy FM. Dari sa probinsya sa Cotabato o ang 87.7 Joy FM Panggal Bay sa Misamis sa Occidental. Aniya ang mga detalye sa mga nagunang mga balita atong unahon. Ang mga balitang pang-international na mga higala sa tuang mga balitang pang-international kung diin atong unahon ang balita dito sa Amerika.

0: si US President Donald Trump sumalapagi katakda nga muadto. Oga mutambong sa ika-49 nga ASEAN o Association of Southeast Asian Nations nga ipahigayon na karong umaabot nga Oktubre 14 sa Pilipinas. Muadto siya karong umaabot nga Nobyembre 16 hangtod 18 sumala pa. Ikumpirma na kuno ang pagbisita ni Trump og kini ang unang higayon nga ang presidente mo sa Amerika mo bisita sa Pilipinas. Sukad niya itong 2017, sumala pa nga gipadala mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang pagbisita sa White House sa niyatong Hulyo 2025. Ang maong imbitasyon nga magdumala ang Pilipinas sa ASEAN. Og paghimoon kini sa Philippine International Convention Center sa Pasay City tungod sa gipaabot ang grabing trapiko og hugot ang seguridad, gideklara na nga special non-working day sa November 16 og hangtod 18 sa Metro Manila. Uman sa Asian ASEAN Summit, moderate si Trump ingon sa Shenzhen, China aron na mutambong sa Asia Pacific Economic Cooperation ko na APEC Summit gikan November 17 hangtod 19. Og kini kuno ang gi-kumpirma na sa White House.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:20 na higala nga tuang oras samtang sa pika sa bahin. Sa mga dugang balita nga nasudnon na mga higala o pang-internasyonal. Gi-cancela na sa Philippine Airlines ang ilang nga mga flight padulong o gikan na sa Riyadh, Saudi Arabia. Hangtod sa katapusan ning bulan sa Nobyembre sa kasamtangang tuig tungod sa mga pagpangatake nga nahitabo dito sa King Khalid International Airport. Ang flight PR657, PR655 magpabiling suspendido hangtod Nobyembre 29 karong tuig. Ang abiso gigawa sa airline na company ni atong adlong Lunes kung diin dugang paniini padayon ang airline sa pagmonitor sa kahimtang sa operasyon o pangseguridad sa ilahang mga flight. May kalambigitan na niinig ikareport usab ang pag-atake sa King Khalid International Airport kung diin upat ka mga Pilipino ang naangol sa maong pagpangatake.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:21 higalang atong oras sa mga balitang nasudnon. Dari sa tuang nasud sa Pilipinas sa mga higalang mga balita. Atong siren.

0: Ang maong pamahayag usab sa Vice Presidente Human ang development may kalambigitan sa kasong impeachment kang gipasaka. Batok nga to kaniya kung diin na tulo sa mga impeachment complaint ang gi-atras na sa prosecution na panel. Samtang sa pika sa bahin, si Senadora Lauren Legarda nagapamahayag nga i-extend ini ang iyang medical leave taliwala sa nagapadayon ng pagpaayo sa iyang balatian. Sumala pa sa iyang secretary o sumala sa Senate secretary nga si Renato Bantog Jr. nga gidawat nila ang maong aplikasyon sa senadora alang sa iyang leave ni atong Lunes o Martes sa taliwala kini. Wala pa yagi pasaka nga aplikasyon o sumala pa nga kung asa moabot hangtod sa Nobyembre ang leave sa senadora. Nagasugod usab ni atong ika-26 kaadlaw nga impeachment ang pagabakasyon sa senadora may kalambigitan sa pagtaral sa impeachment batok sa Vice Presidente. Kailimduman, Agosto, dihang giya sugdan ang medical leave sa senadora tungod sa kondisyon na niini o pagpaayo. Dagan sumala pa na miss ang senadora sa nagapadayon ng impeachment trial batok sa Vice Presidente. Sa pika sa bahin, gihulagay usab ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga unbelievable og unacceptable ang pamahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro nga doon na pailaing plataforma sila sa defense panel aron na mapadayag ang panig sa BC Presidente gamit ang social media platform. Sigon pa ni Attorney Sison, dili makatarungan nga sultihan ang respondent nga muhimo lang ni ining gamiton ang ubang platform human gipaatubang sa prosecution sulod sa 38 ka dias ang ilang mga testigo og mga dokumento batok sa Vice Presidente. Sigon sa depensa, makadaot sa panig ni Duterte ang pag-withdraw sa tulo ka artikulo sa article of impeachment dayong abutyag nga dili igo nga himuong rason sa prosekusyon nga alang sa kaayuhan sa publiko o garon na mapaspasan ang impeachment proceeding human sa ilang gihimong makadaot nga akusasyon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:56 sigala ang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balitang nasudnon higala

0: Niabot na sa 6.54 billion pesos ang kadaot sa sektor sa agrikultura tungod sa nasinating El Nino pinominon na nakadaot sa mga umahan sa gilainlaing parte sa rehiyon sa nasod. Kini sumala sa datos nga gipagawa sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC. Gi-apil usab sa maong ihapang dakong alkanse sa mga pananom. Sama sa humay, mais, uguban pa mga high-value crops nga naapektuhan sa hulaw o kakuwang sa tubig. Padayon usab ang pag-alerto o paghahatag o hinabang sa mga apektado mga mag-uuma sa naginilaing mga ahensya sa gobyerno aron na maminusan ang epekto niini sa produksyon sa pagkaon sa seguridad o sa ekonomiya. Samtang giawhag usab ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magpalit o gabalde aron magtigom og tubig uwan aron himuong imnon sa mga katawhang Pilipino. Gidepensan usab ni Press Undersecretary Claire Castro ang maong pamahayag sa presidente nga gibatiko sa katawhang Pilipino nga suwala pa niya gikinahanglan og balding utak aron masabtan ang pamahayag sa iyang presidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28 na higala ang atuang oras sa pinakaulahing balitang nasudnon.

0: Gilauman ang tulo hangtod lima ka mga tropical cyclones ang posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility gikan karong bulana sa Oktubre hangtod Marso sa sunod tuig. Sumala pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa makasinati ang bulana sa Oktubre ug usa hangtod duha ka beses nga bagyo samtang isa hangtod duha ka bagyo ang sa bulan sa Nobyembre. Sa bulan usaba sa Disyembre, isa hangtod duha bagyong ang makasulod sa PAR. O gaaduna usay gagmay nga mga chance nga mga makasulod nga tropical cyclone sa Pilipinas sa mga bulan sa Pebrero hangtod Marso. Kay lumduman nga ulahing tropical storm nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ang gitawag nga tropical storm McQuinnie nga may international name nga Surigay no niadtong September 24, 2026 sigon pa sa Weather Bureau nga lauman usab ang mga gagmayng chance nga mga pag-uwan sa ulahing parte sa 2026 hangtod magasugod ang tuig 2027 tungod sa grabing dry spell kun super El Nino. Lauman usab nga makasilat ang Pilipinas og below normal rainfall tungod sa grabing tagtuyot. Uhulaw, giklaro usaba sa State Weather Bureau nga bisan pa adunay bahad sa El Nino pinaminon, makasinati gyapon og mga pag-ulan og mga bagyo, dugang pa diini ang dili garantiya usab nga mamahimong mala o walay bagyo nga makasulod sa panahon sa Super El Nino sa nasud.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Balita sa gilalain nga parte sa Mindanao among itunol kaninyo higala mula ba ang pipila ka mga pinumdom ayo kalimti ha buntag na pangapinadiha kay para do na kay extra energy.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ansa po niyong batiyon ka nang makakape ka? Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
2: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano kayo nung kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: Oras sigala, alas 5.33 na. Padayon kita sa pagatoda sa mga balita o mga impormasyon. Mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao. Itong sayron ang report sa mga lugar sa Mindanao. Pana bago niya na mamalingki o sakit ang mga higala ato sa Siron. Ang presyo sa palaliton karon kay tungod adunay good news ug bad news. Ang good news usa mga higala kay nindot sugdan ang adlaw sa maayong nga mga balita. Nagapabilin kuno ang tamang presyo o kunhod nga ubos nga presyo sa bugas. Dunay pay mapalit ang mga commercial rice nga naa sa taga 50 kapin. Og ang presyo sa gulay medyo likunhod na. Pero ang bad news, oy, nagpabiling gapo na taas ang presyo sa isda. Unsa na po'y rason kaha sa tuang mga negosyante sa isda kay barato raman ang palit sa mga atong mga mangingisda. Dula na sab kini mga higala sa mga third party o katong mga middleman. Atong sayron ng dugang balita gikan sa merkado publiko sa Kidapawan City pinagi sa tungkabang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
2: Mga katinig, mao ning mga nag-una nga presyo karon sa mga isda o uban pang mga pagkaon gikan sa dagat o seafoods nga ana diri sa Kidapawan Market. Sa mga isda, matambaka 220 hantod 260 kada kilo, galunggong 180 hantod 220 kada kilo, tamban 110 hantod 160, barilison 240 hantod 280, barilis 280 hantod 340 kada kilo, tuna panga 180 hantod 260, tuna belly 260 hantod 300 kada kilo, bangus 220 hantod 240, tilapia 120 hantod 180 kada kilo, pantat 220 hantod 260 kada kilo. Sa lain pa, pasayan 350 hantod 380 kada kilo. Kasag, mukabat sa 380 hantod 500 kada kilo. Pusit ng gamay 160 hantod 220. Pusit ng dagko 280 hantod 340 kada kilo. Tahong 140 hantod 160 ang kada kilo. Og mao kana ang mga presyo sa mga common isda o mga

0: Ayo kini gatabang hinungdan nga gikasadayon ang operasyon sa mga otoridad ug nagresulta kini sa pagka-aresto sa maong mag-uuma. Balita higala gikan na dito sa Davao Oriental. BFP sa karaga nagpahigayon og safety education og fire drill sa mga eskwelahan. Detalye sa balita pinagi sa tungkabang si Tinig. 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Malog sa presuhan ng usa ka street level individual sa gipahigayong anti-illegal drug buyback operation sa mga personay sa Banibanay Municipal Police Station kauman ang Davao Oriental Provincial Intelligence Unit o DOPIU sa Purok 6A Barangay Poblasyon Lungsod sa Banibanay Davao Oriental kaghapong adlaw. Gilang dinakpan sa alias Po, nagpuyo sa maong lugar. Na-recover sa operasyon ang gituhang shabu nga dunay gibanabana nga gibugaton nga 1.45 grams nga giingong dunay standard drug value nga 9,860 pesos lakip na mark money nga gigamit sa operasyon. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Banibanay MPS ang suspect ug mangatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ubos sa pagpangulo ni Police Major Kevin A. Pamaos, Acting Chief of Police, gipasalig sa Banibanay Municipal Police Station uban sa ilahang mga kauban nga unit nga ipadayon ang pagpalig-on sa mga operasyon batok sa illegal nga droga. Giawhag usab sa kapulisan na ang publiko nga makigatambayayong sa ilang kampanya pinagi sa tukmang pag-report sa mga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga droga ngadto sa angay nga mga otoridad. Gikan diri sa Katil, Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Erwin Umadhay, sa maong update, mga igala, samtang sa pika sa bahin. Balita gikan dito sa Maguindanao del Norte, kung diin nagahiusa karon ang Maguindanao Provincial Police Office o ang Provincial Government sa ilang kampanya may kalambigitan sa symbolic turnover sa mga small arms o light weapon nga parte sa pagpaligon sa seguridad o sa normalization na process sa Bangsamoro Region. Si Deputy Provincial Director for Operation Police Lieutenant Colonel Glenn Mar Avisa ban na ngadto kang Brigadier General Grimil Brual sa 6th Infantry Kampilan Division. Ug usabang commander sa 90th IB Philippine Army si Lieutenant Colonel Lugi Marco. Aron sa pagpahigayon sa

0: pag-turnover sa mga armas. Apil usab na dito ang mga opisyal sa Moro Islamic Liberation Front, Bangsa Moro Parliament o ang local government units na saksiyan usab ni Mayor Dato Basir Uto Alhadsa ang naasoy nga aktibidad nga gipahigayon. Sa lungsod sa Sharif Aguaca, Maguindanao del Sur, kung diin sumala pa nga ang importante sa pagtinabangay sa gobyerno, lokal nga panggamanan o ang mga kasundaluhan o ang MILF pa makatabang sa pagkabot sa kahapsay kalinaw. Sumala usab sa Maguindanao Provincial Police Office nga padayon ang ilang suporta sa mga programa na gatumong magpabili ng kahapsay kalinaw. Hilabi na sa ilang Philippine area o hilabi na sa ilang area of responsibility.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:46 na higala ang atuang oras sa pika sa bahin. Sa mga dugang balita sa gilalaing parte sa Mindanao higala. Dito sa Tacoronga City Angol, ang usa ka lalaki human na kini nabutan og usa ka oxygen tank samtang nagarefill sa usa ka panimalay sa may barangay poblasyon. Kagahapon na sa buntag ang biktima nga si Chris sa Tagalog 35 anyos minyo og laborer mulupyo sa Gate 2 Barangay Kinram sa isulan Sultan Kudrat paspas nga gidala sa Balay Tambalanan. Sumala pa sa investigasyon sa mga awtoridad na itabo ang maong insidente alas 11:20 ang takna sa sulod sa ilang panimalay sa Puro ka 8 kung diin na sumala pa ginarefill sa biktima ang oxygen tank. Sadyang kalit lamang kininga ni Busikad tungod sa paggabuto, naputol ang tuong tiil sa maong biktima. Giya daladayin kini sa Balay Tambalanan. Iahuag usab sa mga otoridad ang tabang o nangayog tabang ang PNP ngadto sa Bureau of Fire Protection o sa Crime Scene Operative o SOCO sa PNP aron imbestigahan ang maong insidente.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Higala ayaw kalimte sa matag karon og gunya sa matag adlaw parte sa tong kinabuhi ang pagtumar sa mga food supplement kay dili man nato mahatag tanan bitaw nga sa tong ginakaon ang nutrients nga gikinahanglan sa tong lawas sila binadya sa tong mga kabataan. Abo sa tabangan ato mga kabataan mahigala nga makabot ang ilang mga pangandoy kay sila man usab ang atong pangandoy o kayamanan. Kidiyaki vitamin sa matag adlaw sa pagsugod sa adlaw sa tong mga anak mga higala. Ayaw kalimti ha.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Ako ang buhok ka ng yung buhok pa wala napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, yung butangan ako ng Yaki, nanupo dito, lamad dito Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakugyod ka itabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.50 na higala ng atong oras, dugang sa pagatod sa mga balita, gikan sa P. Palma area. Atong sayro ng report sa atong kauban, si June Avilla Soto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Good morning ka, June.
8: Namang kapag na-education, kaya yung pagpasok ng contributor. Kung nauna na ang avoidees sa pagroon ng sinyales na papasok para sa electrical or electricity utilities, ngayon naman ang water district mismo ay nag-react na rin, kung kaya sila ay nagpapatayo ngayon ng bulk water treatment plant sa Barangay Barungis dito sa Libungan, Cotabato. Ito ay para makapagsilbi ng or mapabuti ang kanilang supply ng tubig sa mga komunidad sa First District of P. Palma area. Dito nga sa ang Metro Midsay Water District, na sa kabila ng mga batikos at reklamo ng mga konsumidores kaugnay sa supply ng tubig, patuloy di umano ang kanilang tanggapan o kumpanya sa paghahanap ng mga solusyon upang mas mapabuti pang serbisyong ipinagkakaloob nila sa publiko. Kabilang sa mga naging hamon, ang pagtiyak ng sapat na mapagkukunan ng tubig para sa proyekto, at dalawang beses di umanong lumapit ang Water District sa National Irrigation Administration noong nagdaang taon, ngunit hindi pa rin ito naaprubahan noon ng kanilang kahilingan. Nagkaroon na niya ng pagkakataong maisulong ang usapin sa tulong ng Department of Environment and Natural Resources na tumulong sa pagpag-ugnayan sa NIA, kung kaya naging realidad na ang pagtatayo nga nitong water treatment plant. Matapos makumpleto ang kinakailangan dokumento, ay nilagdaan na ang MOA sa pagitan ng MMWD at ang Aqua Flow 2VS noong February of 2025 sa Quezon City. At ito'y labis na pinagpasalamat ng management na naging katuwang ang LGU sa pagsasakatuparan ng proyekto. Bukod sa Midsep at Libungan, ang MMWD din ay mas umaasang mas mapalawak pa ang kanilang serbisyo sa pagsupply ng malinis na tubig sa mga karating komunidad kabilang ang Pigkawayan at Aliosan. Makakatulong din umano itong infrastructure project na itatayo sa pagpapabuti ng serbisyo ng tubig para sa mga consumers. Nauna na kasing nagbigay ng sinyales itong avoidees ng isang private entity na makikipag-compete sa Cotelco P. Palma, kung kaya't kapansin-pansin din na mayroon ding mga infrastructure development projects na itinatayo ang Cotelco P. Palma dahil nga sa bahagi ito ng deregulation ng nasabing sektor kung saan ay mayroong competitiveness na maaaring ma-i-offer ang parehong electric cooperative at private entity. So mas maganda pala talaga pag mayroong kompetisyon sa merkado. Samantala, sa bayan ng Libungan, ay nagsagawa ang LGU ng kanilang business tax forum para sa mga negosyante at may-ari ng negosyo mula sa mga barangay ng Sinawingan, Ulamian at Bagger. Itong lahat ng ito ay nasa National Highway lamang sa pamamagitan ng business permits and licensing office. Layon nitong mapalawak ang kaalaman ng mga negosyante tungkol sa mga kinakailangan na business permit, pagbabayad ng buwis at pagsunod sa mga regulations kung saan kinalakay sinasabing pulong ang pagkakaloob ng LGU at mga tanggapan ng line agencies para sa sektor ng negosyo. Ayon kay Mayor Angel Rose Apple Kuan, sinusuportahan ng LGU ang nasabing hakbang na layong mapaunlad ng ang lokal na negosyo at isulong ang maayos na pamahala. Sa pamamagitan ng nasabing forum ay inaasahang mapalakas ang kaalaman ng mga maliliit na negosyante sa mga kabarangayan na sa kanilang mga obligasyon at pakipagtulungan sa lokal na pamahalaan para sa revenue collection at baagap na pagbabayad ng sa mga ito. Yan ang mga latest na balita mula dito no sa Pipauma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat sa June Villasoto sa pinakaulayang update mga katinig gikan dito sa Pipauma area. Samtang sa pika sa bahay na ito nga lakbitan karon ng mga balita gikan na dito sa Pangil Bay misami sa Occidental. Sami sa Occidental, may pahigayon o may pasidungog isip pasado sa PNP Performance Governance Revalidation. Detali sa balita, pinagay sa itong kaubang si Tinig kaubang Renz Sumalinog gikan sa 87.7 Joy FM Pangal Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
9: Soon nga nakapasar ang Misamis Occidental Police Provincial Office o MOCPPO sa Performance Governance Reporting o Unit Revalida nga gipahigayon sa Institutionalization Evaluation Process ubos sa PNP Patrol Plan 2030. Gipahigayon ang evaluation. Ito nakalabay ng October 3, 2026 dito sa Kamba, First Lieutenant Vicente G. Alagara sa Cagayan de Oro City. Pinagi sa maong revalida, gisusi ang kaandam o performance sa MOCPPO, lakip ang pagtuman ini sa mga sundanan sa organisasyon o ang pagpatuman sa mga tumong sa kapulisan. Subala pa sa report, nagpakita nga ang resulta sa paningkamot sa buhatan sa pagpalig-on sa maayong pagdumala, tulubagon o pagka-epektibo sa serbisyo ngadto gayud sa publiko. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Gikan na Joy FM, Pangil Bay. Atong lakbitan mahigala nga dugang report usab gikan dito sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Kung diin, sumala pa lain pang mga nalambigita sa illegal nga drogang naaresto sa mga otoridad. Detali sa balita, pinaagi ni Kaobang, Tinig 26, Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
10: Nalagpan ng Osaka Street Value Individual sa gipahigayong anti-illegal drug buy-bust operation sa mga personahe sa Katigil Municipal Police Station, Kaoban ang taga PDEU, SOT DOPPO, PIU DOPPO, 1st DOPMFC o ang 1103rd Army FB RSB Cluster 4 sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa Purok Maribuhok Barangay Poblasyon, Katiil, Davao Oriental, alas 4.15 kagahapon sa hapon. Gilang dinakman sa alias Dodong, 39 anyos, mag-uuma o nagpuyo sa mga lugar. Nakuha gikan sa suspek ang tulo ka sa gituuhang shabu nga gibanabana nga naay gibugaton nga 0.3 grams nga naay value nga 2040 pesos o 500 pesos nga mark money. Sa pagkakaroon anaan sa kustodiya sa Katiil MPS ang suspek o magatubang sa kasong paglapas sa RA 9165 nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Katiil Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay. Para sa Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:59 na higalang ato ang oras. Medyo tagili na itong orasan pero pinakawalang balita gikan na sa lungsod sa Matalam sa lalawigan ng Cotabato. Patay ang usa ka 14 anyos nga minor de edad humangkini na banggaan sa usa ka pick-up truck sa may National Highway, particular sa barangay Manubuan, Matalam, Cotabato. Nahitabong mga insidente, alas 3:45 ang takna kagahapon sa may Purok Kasay sa Kunga Diin. Sa investigasyon sa mga otoridad, nasayaran niya ang maong biktima gikan sa ilang eskwelahan og pauli na kini sa pagtabok ni ini sa pedestrian lane na dool sa ilahang panimalay sa National Highway na bangga kini sa usa ka pick-up truck nga padulong unta sa Kidapawan City. Sigon sa report, ang maong sakinan paspas nga nipadagan o gwa nini namatik din ang nitabok ng maong estudyante. Umanang nga maong insidente. Gihunungan usab sa driver ang maong biktima o nirespondi ang mga otoridad daw gakaron. Nana nagating kagol sa detention facility sa Matalang PNP ang maong wag ilang driver samtang ang biktima. Gidala na usaba sa ilang panimalay sa iyahang pamilya. Igalawa na kita igong oras sa unang bahay sa Tulumulong Tinig ng Bayan. Dagang salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw sa ngalan ni Tinig 43 sa John Andro Tabugok at ang ninyo. Ang ato ang primetime edition sa Tinig ng Bayan. Kauban sila Tinig 2 Romy Lospa o Tinig 40 Romy Padilla Season. Ako si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Good morning.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
11: Sweetheart, ready na!
12: Wow, ka-sweet ba, oh?
11: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
11: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
12: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
11: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Unya, sweetheart, ha?
13: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
14: Bilunga Gold, hantog ka rin.
15: Gano'n po?
14: Eh, marob din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
15: Ang imuhang tiil.
14: Ang imuhang tiil ko.
15: Oo.
14: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
15: Oo.
13: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
16: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
15: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
16: Mm-mm, 7-in-1.
15: Tapos po?
16: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
13: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
17: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
18: Nina, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
17: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
18: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
17: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
19: Anga oy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
20: Ngano di ay pre?
19: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mabuhi pre.
20: Unya pre, imo gisuwayan.
19: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo.
20: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
19: Ganado capsule pre.
20: Sige pre, adto nako kay mo palit nako ganado capsule pre.
19: Ganado Capsule.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
21: Dalawang minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayon mo tag mga katinig, welcome. Dari sa ito ang programa, ang prime time edition sa Tinig ng Bayan. Tulog kami nito na ang milabay sa tak na nga alasays mga katinig, pizza 15. Karon adlaw nga sweldo, adlaw nga Huwebes, no? Bulan sa Oktubre mga katinig, daghan na kaayo karon ang makaining list na pod. Short. Anyway mga katinig, atong paningkamutan lang, we live up to our budget, na ano ba? Paspasa ba? Ano na? Anyway mga katinig, may buntag na idea sa atong mga tigpaminaw sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental, sa Tibuok Probinsya sa Misamis Occidental, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Of course, ang atong mga tigpaminaw sa Cotabato City, mga katinig sa diri sa Maguindanao del Norte ug Maguindanao del Sur ug diha sa of course sa Sultan Kudarat sa Bukidnon ug sa Katibuok North Cotabato. Maimutag sa inyo hantan mga katinig. Ana asali niya actually ang ato ang provincial, ang provincial director PNP sa police, no, diri sa probinsya sa North Cotabato, kay nianing mga niaging mga adlaw, daghan kayo og mga aktibidad nga diha gihimo sa probinsya, doon ay kalambigitan na nianing pagtubag sa mga kapulisan sa mga violent incidents sa mga eskwelahan o daghan pang uban. Mas maayo siguro nga ato mismong siya mismo ang magsaysay, ang Police Provincial Director sa North Cotabato, si Colonel Ramiel Lujilla. Sir, good morning. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
1: Ay nga, saka sa lahat po nakikinig sa inyong programa.
0: Mm-hmm. Medyo matagal-tagal na po tayo hindi nag-uusap dito sa ere at marami pong nangyari. Marami mga nangyari dito sa iyong AOR. Very recently po, parang sunod-sunod yung inyong mga pagpupulong in coordination with the Department of Education para ma-address itong problema ng karahasan sa mga eskwela po. Pwede nyo kaming mabigyan ng update sa tungkol po dito?
1: Yes po, sir, ano, iligas din sa mga activities natin at yun po ang focus ng ating Cotabato PNP na ma-strengthen natin yung security measures within the respective school premises.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga may directive sa atin sa higher command na talagang kailangan natin mag-coordinate at mag-collaborate sa mga respective DepEd Division Superintendent, mga head teachers, mga superintendent to ensure na matutukan itong issues and concern, lalo na dito yung mga kabataan natin na nagdadala ng firearms, mga deadly weapons, even sa online threat ay isa sa mga tinututukan natin yan, paano ma-address. At kaya nga ang ating mga chief of police ay tuloy-tuloy din yung collaboration sa kanilang EOR to ensure na ma-implement natin ng maayos.
0: Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung mga mag-aaral na nagdadala ng mga deadly weapons at ina-address din po ninyo yung mga sinasabi nating online threat. Pero gusto po ng ating mga tagapakinig na malaman kung ano po mga konkreto na mga steps or mga plano na put in place para po masawata. Meron na po ba tayong mga nahuli na mga estudyante nagdadala ng deadly weapons? Meron na rin ba mga estudyante na sinusubaybayan dahil they may be allegedly part of itong mga online threats?
1: Yes, una-una ay nasabi ko nga kanina na tinututukan natin yung mga issues and concern dito sa mga different school premises. Una-una po yan, kung ma-remember po natin, on the part of Libungan, Municipality of Libungan,
0: mm-hmm,
1: wherein mayroon pong nagsuntukan doon na nag-viral, ay ginawa kagad natin ang action as per instruction of our Honorable Governor Emilio Lalatalino Mendoza na kailangan talaga mag-conduct tayo ng thorough investigation po dito at ito ay na gawa na natin yung action taking natin dito in coordination sa MSWDO. At the same time, dito in the part of Matalam, municipality of Matalam, mayroon tayong nakuhaan na mga nakuhaan na firearms na dinadala ng isang minor gamit yung kanyang motorsiklo, at ito ay na-actionan din natin kagad at in coordination sa MSWDO. At dito sa mga online threat ay tutok po yung ating kapulisan dito. Nagkaroon tayo, may designated po tayo na team, personnel, pertaining dito sa cyber patrolling. Kasi tinitrace namin kung sino yung nagpo-post at kino-coordinate namin dito sa anti-cyber crime para ma-identify natin. At mayroon din tayong corresponding courses of action pag yung minor nagpo-post po dito. At for information, liable din yung parents. Akala ng mga minor nito ay hindi po sila liable. Liable po sila dito kasi nga may mga assessment naman tayo na ginagawa lalo na dito sa MSWDO na magbigay po sila ng ACOB with the discernment. Kaya yun po, napapain po natin mga kakaupulang kaso po niyan.
0: Hindi ko po gaano pansinin itong nabanggit nyo na suntukan dahil kahit nung ako ay nasa elementary, halos araw-araw, bawat hapon may mga suntukan. No? Ano? Pero ang nakakabahala po, itong nabanggit nyo na mayroon kayo nahuli na may estudyante na may dalang firearms, no? Sakay sa kanyang motor. Ito ba yung naimbestigahan ninyo? And if ever, kung naimbestigahan man ninyo, ano ho yung kanyang motibo at nagdadala siya ng firearm? Sino ho ang may-ari ng firearm? Dahil definitely hindi sa kanya yon. Gaano po lala or how are you taking this as a threat?
1: Yes, una-una, with regards to sa libungan, tama ko yung sinabi mo na noong unang panahon na nagsusuntukan, wala naman na after that ay magkaibigan ulit.
0: Mm.
1: But sa ngayon kasi dahil na mayroon tayong mga social media, nagbabiral po ito, iba ang interpretation ng mga nakakita po dito. Kaya yan ang mga concern na dapat natin bigyan ng kaukulang pansin. Pwede kasi ito sa firearms, of course, nagka-conduct tayo ng deeper investigation po dito para to determine kung sino talaga may-ari ng firearms. But according sa minor, ay ito sa kanyang parents. Noong nag-press po kami ng kung sino talaga kung saan nakapangalan yung firearms, at yun po ay wala pong record on the Regional Civil Security Unit 12.
0: Mm.
1: At as per information ay ito ay ginagamit ng kanyang father. Kaya tinitingnan namin
0: police yung mga police ba yun or sundalo ba yung ama nito?
1: Civilian po yung kanyang father. At tinitingnan namin dito yung mga legalities kung ano ang pwede natin ma-charge dito sa parents na nagpababaya dito sa firearms na ito. At walang kaukulang mga dokumento.
0: Mm-hmm. So, ano yan, illegal yan. Anong klaseng baril po? 45?
1: Meron po tayo caliber 45 po.
0: Aha. Anyway, ito ba ay isolated incident or are you looking sa possibility na marami or nangyayari ito sa iba't ibang mga eskwela? Isa lang inyong nahuli?
1: So pa naman, ang base sa record natin ay ito lamang ay isa, no? Basta masasabi natin isolated, pero hindi natin po ito ma-taking for granted itong situation na ito. Kasi nga, kung sa investigation po namin, yung motor kasi ay palaging daladala nitong minor.
0: Mm.
1: Bakit hindi niya alam yung baril na nasa U-box? Kaya yun po ang isa sa mga tingtingnan namin dito. So, although ito ay isolated, kasi sa record namin, ito lang naman yung nag-iisa na nakuha natin, na intercept natin. But still, tinitingnan pa natin yung ibang mga situation. Kaya nga, nagkakandak po tayo ng inspection in coordination sa mga BPAT natin, mga tanod natin, sa border, o yung iba dito ng mga school, may mga security guard. Itingin talaga yung pagkandak ng inspection para hindi na mangyari yung nangyari sa Liti, sa Buanga, tsaka sa Banga.
0: Nabanggit mo yung mga pangyayaring yan po, Colonel, and it has something or they are related itong sinasabi nating cyber crime. At nabanggit niyo po, meron naman kayong cyber crime unit at nagpa-patrol kayo, no? Sa cyber patrolling. Paano sinasaga? Una po, paano ginagawa itong cyber patrolling? Ini-scan ang lahat ng mga social media platform?
1: Mayroon po. Kumbaga, may nakatutok po dito. Hindi matutali talaga na may scan po natin lahat. But mayroong tayong personal in charge po dito na yun palagi, tinitingnan palagi yung social media. At kung mayroong mga naipost na related dito sa mga online threat, ay tinitikdown talaga dito ng anti-cyber crime para hindi na po mag-spread itong mga information na ito. Kasi nga, yung iba naman dito ay dami account. Kasagaran dito ay dami account. Kaya yun po ang isa sa tinitingnan ng anti-cyber crime na matikdown kaga dito mga dami account.
0: Mm-hmm. Itong cyber crime na mga unit po ninyo, sa province level ba or hanggang sa mga cities at municipalities? Meron bang... okay, go.
1: Yes po. Meron po tayong anti-cyber crime unit dito na naka-office po, particular dyan sa municipality yung makilala. So, ang cover po niya dito is yung buong probinsya. Kasi in every province, meron po sa satellite office itong anti-cyber crime. Mm-hmm. Maliban pa dyan sa unit na yan, na anti-cyber crime, in every police station, meron po tayong in charge dito sa cyber patrolling. Kasi kung meron silang manotice na mga nakikita doon sa social media ay nire-refer namin kagad sa anti-cyber crime unit. Kasi sila talaga yung may capability to take down, to address any witness investigation on cyber threat. Yan, andyan po yung ating anti-cyber crime unit.
0: Mm-hmm. Sinasabi nyo sila talaga yung may capability po doon sa mga na-mention nyo ng mga gawain na ibig sabihin po ba, ito sila ay well-trained, specifically trained para i-address itong mga cyber crime?
1: Yes po, kasi pag nagpa-file po tayo ng kaso, ay isa po yan ang cyber crime na mag-issue po ng report para ma-file po natin yung kaso. Kaya sila pag may information tayo o may nakikita tayo sa social media, mga posting na yan ay nire-refer natin kaagad kasi sila yung isa sa mga isang dokumento na attachment na may file natin yung appropriate charges.
0: At itong cybercrime unit po, regularly nagre-report sa Provincial Police Command or direct sa KamKrami ang kanilang reporting?
1: Simultaneous po yan, nagsasummit kaagad sila ng report sa regional office nila kasi nga ito ay separate unit ng ating PNP.
0: Mm-hmm.
1: May direct po silang reporting kapuntang KamKrami at the same time copy furnish po sila dito sa provincial level at regional headquarters. So simultaneous po yan. Pag nasubmit ang report ay kasama po kami na makatanggap din ng kanilang mga report.
0: Mm-hmm. Having said that po, mayroon ba tayong kahit buod lang or summary lang ng mga reports on cybercrime na dumaan o na furnace ang inyong office? Ilan ang mga na-takedown? Ano yung mga trend ng mga cybercrime na dapat natin iwasan? And so makatulong tayo sa ating publiko na maka-contribute dito sa kampanya against cybercrime.
1: Usually sa trend ngayon na ito talagang online threat ang isa sa mga tinututukan itong anti-cyber crime kasi nga kinukunan talaga nila yung saan yung source, sino talaga ang nag-post nitong mga posting na ito. Kaya ang ginagawa ng anti-cyber crime ay iniexamine itong mga posting na ito para malukit kung sino talaga yung nag-post nito at ma-identify natin yung kung ito ay minor o ito ay nasa legal age. So, iba kasi ang kikita natin pag sa legal age at saka itong minor. Mm. At the same time, ito ang pinaka-crucial sa akin, yung mga daming account. At dito nakatutok yung ating anti-cyber crime na nagpo-post ng online threat somebody. Parang iti-threat ka, napapatayin, paputupan. Pero ginagamit nito mga account, yung daming account. So, yun ay tinitikdown ng ating anti-cyber crime. Mm-hmm. With the guys yan.
0: Paano naman po yung coordination ninyo with the Department of Education, because we understand na itong mga threat ng cybercrime ay usually mga campuses ang target na bibiktimahin. We understand po, merong kayong mga joint activities with DepEd. Pwede nyo pong ma-share sa amin ito?
1: Yes po, simula po itong mga issues and concerns with regard sa different schools nito ay tuloy-tuloy po yung aming coordination and collaboration with the DepEd superintendent, lalo na kay Sir Romelito Flores, na mapa-strengthen natin yung security measures. At nagkaroon po dito ng dialogue, pag-usap dito sa mga school heads. Kaya nagkaroon ng series of meeting, conferences. At magkakaroon po kami dito ng contingency plan. Mm. At kapag-usapan po namin kung paano natin ito i-kikiter, ito mga online threat. At ang focus kasi nito natin dito, yung ating, anong ating courses of action, yung ating proactive measures at saka yung reactive measures. Mm. At doon sa proactive measures, ay nakatutok po tayo doon kung paano natin istintin yung security measures natin. Pag-inspect sa mga estudyante, pag-monitor sa mga estudyante, kung ito ay may mga grupo, pag-profile sa mga estudyante, kasama po yan. At lahat po yan, yung part ng proactive measures. At dito naman sa reactive, ano ang approach natin just in case may nakapasok at may nangyayari. Anong mga contingency plan gagawin natin, lalo na sa shooting incident, stabbing incident, and other related na mga training doon sa different school.
0: Aha. Mayroon bang standard na template ang Camp Krami kung paano natin i-address sa itong problema ng cybercrime? Mayroon ba po bang directive sa inyo?
1: Yes, mayroon ka. Kaya nga, andito po yung ating anti-cybercrime unit at mayroon po tayong template. Ano ang procedure? Mm. Ano ang flow nung pag-address natin itong mga online threat? Mayroon po tayong sinusunod. Kaya nga, mag-stick po kami doon kasi
0: po, hindi lang
1: yung may mga violation po tayo.
0: Hindi lang naman po ito problema ng North Cotabato, kundi sa lahat ng probinsya sa buong Pilipinas. Tama po ba?
1: Yes po, kasi ngayon na yung trend ngayon, naatala natin, simple lang. Kasi nga yung mga, kung titingnan talaga natin noong unang mga kabataan, ay meron na talaga mga grupo-grupo na sa school. Parang normal na yan na mga situation na mayroong mga grupo-grupo. But sa ngayon, iba na yung labanan through social media. At yung mga recruitment nila through social media nila. Mayroon na sila mga grupo through social media. At may mga pinapasok sila dito na mga video na maka-influensa sa ating mga kabataan. Kaya yun talaga ang pinaka-concern ng ating PNP unit.
0: Mm-hmm. Nabanggit po kanina yung inyong mga proactive at reactive responses dito sa generally ang peace and order situation dyan sa mga eskwela po. At dito sa proactive na enumerate nyo, kasali dito yung pag-monitor ng mga estudyante, profiling ng mga estudyante sa napakalawak po at napakaraming mga eskwela. Paano nyo ito ginagawa? Yun ang unang pang tanong po. Pangalawa, hindi ba kayo na na-accuse ng militarizing the campus? Kasi yun, mayroon naman sa kahit sa national mga estudyante sa UP specifically pumapalag dahil ito daw ng profiling is hindi lang against sa anti cyber crime, no? But also sa pagpo-profile na ito, pati daw itong mga aktivista ay napoprofile din.
1: Yes, sa level naman ng PNP, hindi naman kami talaga directly nagpo-profile ito, ano? Ang mga teachers na naman talaga at kung sila ang nagpo-profile din, kung mayroon talagang mga estudyante na nag-iiba na yung takbo ng pag-iisip ay doon na sila nagre-refer sa mga crime agency. Usually dyan ay nire-refer nila sa MSWDO. Then kung hindi na talaga makaya, so doon na kami papasok. So may procedure din tayo.
0: Okay.
1: Hindi kami totally talaga na direct na kami ang nagpo-profile doon sa mga estudyante.
0: Mm-hmm.
1: Yung teacher po at sila po ang nakakalam kasi sila po ang direct contact doon sa estudyante. Sa level naman talaga namin is kung ano yung report na maibigay po sa amin ay sa profiling, yun po, doon po kami nag-action. In coordination sa DepEd, hindi po kami basta-basta makapasok sa eskwelahan without the approval of the DepEd. Kaya yun po, palagi na pag-uusap namin, nagkaroon ng meeting na ano ang protocol natin na gagawin. Kasi yun ang sinabi ko, hindi po kami basta-basta makapasok sa school without approval of the DepEd.
0: Mm-hmm. Meron pong, basahin ko lang itong quota tungkol dito sa pinag-uusapan natin na quota galing kay Governor Lala Talino Mendoza. Sabi niya, "We have to address the effects of technology. We need to be strategic in our approach, especially when dealing with minors involved in school violence." Palagay ko po, ito yung kanyang marching order. Tama po ba, Colonel?
1: Yes po. Tama po yan. Kasi nga, ang labanan natin dito nasa technology na social media, yun talaga ang pumapasok na tayo sa next generation dito na yung labanan andyan na. At the same time, mayroon din talaga tayong posisyon kung paano natin i-cater itong minor. Mayroon tayong flowchart yan na sinusunod na hindi po tayo makabailit dito sa Republic Act 9344. Kaya yun po palagi ang sinusunod natin. Kaya ito naman ang instruction nating Honorable Governor. Kaya lahat na naman dito ng sector, lahat na agency dito ay gumagalaw na, at only the DepEd, to include na yung MSWDO, even yung ating Skip Federation, ng ating ABC President, ng respective municipality and city, ay gumagalaw na rin. Ito ay all approach sa lahat na sector para ma-address itong problema sa mga different school.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po, Colonel. Baka mayroon ka pa pong update sa ating mga security updates sa buong mga probinsya na hindi namin naitanong sa inyo.
1: Yes po, sa level po ng security of PNP ay ginagawa po namin ang lahat in coordination sa DepEd. Kaya nagkakaroon na rin kami ng visitation sa different school. Nagkakaroon kami ng mga lecture, anti-bullying, at itong piyaso pa rin namin itong sa illegal drugs at sa lahat na pwede pa namin maibigay ng mga information at nagbibigay din kami ng IEC materials na ano ang dapat natin gawin with regards dito sa online trade na bawal po tayo mag-post, bawal po natin i-repost, bawal po natin i-share at yun po, lahat po yan ang mga information ay ginawa po natin at kagandahan dito, sir, yung in-introduce namin na speak up box. So, pag nagkakanda kami ng lecture, ay naglagay kami ng box doon. Kasi minsan yung mga estudyante, minor, mahiya mag-salita doon sa during symposium, during lecture.
0: Ay, doon sila isusulat nila?
1: Isusulat nila at ilalagay nila doon. Lahat sila na estudyante maglagay para walang masingle out na sila ang naglagay.
0: Mm-hmm.
1: So, lahat sila mag prepare siya to prepare.
0: Pero anonymous po yun. Hindi nilalagay yung pangalan.
1: Anonymous yan.
0: Mm-hmm.
1: Wala pong pangalan po yan. Gusto lang natin malaman sino yung mga involved dito. Mayroong naglalagay. May mga issue sila na maraming kwad. Kaya nga, yun ang tinitingnan namin with the pictures. Napakagandang vista pieces po yan. At in fact, as per info from DepEd supervisor, si division supervisor, si Sir Flores, na maglagay na sila ng permanent na box doon sa school.
0: Mm.
1: Speak up box para permanent na talaga na pag dumaan yung estudyante, mayroon siya kansya, maglagay lang siya doon at pagkahapon, tingnan ng teacher, babasahin kung sa level lang niya na kaya niyang i-address yung information na yon at kung kailangan talaga ng intervention na ng PNP ay tatawag po sila ng ating WCPD days para ma-address po yung mga issues ng cancer.
0: Mm-hmm. But something must be wrong siguro sa ating educational system kung hindi nakakapag-open up itong mga estudyante. But anyway, iwanan po natin yan dahil may pahabol po lang katanungan dito po. Recently, may na-rescue kayong monkey-eating eagle po na sugaran. Tama ba? May detalye kayo nito?
1: Itong Philippine eagle? Ito sa Philippine eagle ay ito talaga ang concern ng ating DNR.
0: Mm.
1: At yun nga, may marching order din si ang ating honorable governor with regards dyan na paano natin ma-address, ma-present natin na wala na mga insidente na ganitong nangyayari. At,
0: ano po? Excuse me, Colonel.
1: At 2 weeks.
0: Uh-huh.
1: Yes, sir.
0: Ano pong nangyari talaga dito sa ano sinasabi natin yes, Philippine Eagle? May bumaril ba? Saan ito nahuli? Saan ito na-rescue? May detalye po kayo? Hello, Colonel. Kasi mukhang...
1: Isa.
0: Yeah, mukhang dahil dito, nagkaroon yata ng... matagal na sigurong plano ng provincial government na parang magkaroon ng sort of sanctuary ng mga wildlife at hindi ko lang alam kung ano ang status nito but we learned na mayroon ng ano initiative ang provincial government towards sa ito i-put up institutionalize itong wildlife sanctuary para kung may mga ma-rescue ng mga wildlife dyan po ilalagay but specifically po itong kaso ng Philippine eagle very recently pa parang this week lang na nahuli or na rescue na sugatan.
1: Yes po, dito po sa Magsik, mayroon po na-rescue yung DNR po dito. At yun nga, tinitingnan natin dito kapan investigation, mayroon pong tama nito mga pilip gun, ano, through the use of air gun.
0: Mm-hmm.
1: At yung sarakan ay may tama din ng mga pilip gun. At ito ay, according to sa DNR ay nakurintihan. Siguro part na yon kasama na yon na quarantine. But still, ang tinitingnan namin doon, ang pinaka-main issue doon, yung binabaril itong ating Philippine eagle.
0: Buhay kaya, pa po itong dalawa?
1: Patay po yung sa Arakan, yung sa Magpit ay buhay po. Under treatment naman dito sa itong Philippine eagle natin.
0: Itong namatay po, ito yung na-quarantine?
1: Yes po, doon sa Arakan. Kaya napatawag ka agad ng meeting ating honorable governor regarding dyan to conduct investigation. Kaya nagbuo ito ng interagency task force to conduct investigation doon sa pangyayari na yon. At in line with dyan...
0: Kasama po ba ang police sa interagency task force?
1: Yes po, kasama po kami. As ang lead agency talaga dito sa DNR. Kaya on the part kasi sa PNP, ang tinitingnan natin dito, yung violation with regards ito sa RE-10591, itong pagpagamit dito mga air gun, yung mga legalities ko dito. Kaya doon po kami nakatutok. Sino ba talaga ang may kagawan dito, ma-identify natin itong suspect.
0: Ibig sabihin po, as we speak now, wala pa tayong suspect na na-identify, wala pa tayong lead kung sino nga talaga ang nasa likod nito?
1: Yung pangyayari kasi na nung pagbaril nito mga Pilipinese Eagle, hindi pa natin ma-exact determine kung dito ba talaga sa Magpit, Arakan, o somewhere in Davao del Sur, Bukidnon, or Davao City. Kasi nga, nakapalawak talaga yung galaw ng ating Pilipinigil na.
0: Yeah.
1: Kaya ang ginagawa namin, nag-coordinate po kami sa other provinces, police offices para thorough investigation po dito sa pangyayari.
0: Aha, parang they are all over Mindanao, sa Davao Oriental, sa Agusan, yung may mga ano pa, malawak pa ng mga forest, nandiyan yan sila. But of course, hindi lang po dapat ito ano, hindi lang po dapat ito effort ng North Cotabato because endangered sa species ito at Philippine Eagle ng natagurian, ilan na lang yata ang naiwan na Philippine Eagle at kung ganitong pinagbabaril parang hindi ito talaga maganda because parang itong agila na ito is a symbol of being Filipino dahil yun nga, ito yung ating national bird, hindi na yata Maya po eh. Anyway, Colonel, maraming salamat po sa napakahalagang panahong binahagi ninyo sa Tinig ng Bayan. Sana po sa susunod na mga pagkakataon, you will extend us similar courtesies. Magandang umaga po sa inyo. More power.
1: Yes, sir. Magandang umaga sa lahat nakikinig po dito.
0: Mm-hmm. Yan po mga katinig. Ang Tinig, ang tingog sa atuang Provincial Police Commander diha sa North Cotabato. So, kining Philippine Eagle, gusto ni kada ko nga issue po, no? Kay bawal yun, na bawal na mamusilta og Philippine Eagle. Gani, ang adunay mga, ano, adunay non-government organization, pati government po, sa DENR, o kining Philippine Eagle Foundation, who are exerting all efforts para protektahan kining ato ang Philippine Eagle. Mahinumdum na ako si Sir Tipag niya, Malimbuhok, katong diha sa Gibu.

0: Kung sabihin, ako, okay lang sa akin kung sasabihin nila na, sige, we will drop all the cases except yung grade threat. Diba? Mm. So maintindihan ko yun kasi inuna nga nila dahil yung pinaka malakas. At the same time, if you remember, nireklamo din niya ng defense dun sa last hearing nila kasi nga tinanggal yung sub-judice rule, diba? Rule 18. Okay, pero hindi naman makapagsalita yung depensa with regard dun sa grave threat na
1: dahil may kaso.
0: Dahil may kaso, diba? So kung talagang gusto mo talaga na, sasabihin mo na ito yung pinakamalakas at ito yung may kaso na rin ito sa korte.
1: Nasa regular court.
0: Bakit hindi? So bakit itong pangalawa? So doon medyo sabi ko nga medyo off, no? And pinatapos pa talaga nila sa lahat ng mga kaso, ito yung sabi ko pinakamahirap intindihin. It's because it's very technical, di ba?
1: Mm.
0: Three levels yung kanilang sinubmit, no? Starting with the SALN and then yung mga bangko and then itong mga, SALN and then yung kasama na po yung AMLAC and yung mga bangko.
1: BIR.
0: And then itong Securities and Exchange Commission. Mm. So yun, medyo iba't ibang levels. Tapos weird kasi sabi ko, wala yung direkta na nagsabi na, napunta. So ako medyo sabi ko nga na kung meron sana at least yung for me, no, yung naiintindihan ng tao na at least yung tao na appreciate nila kung ikaw man ay boboto ng conviction or acquittal, at least yung tao
1: alam ninyo bakit binoto ng acquittal. Pero I would just like to play a devil's advocate role, professor. Ang sinasabi naman po kasi ng iba, no, na itong mga pieces of evidence ay talagang very credible, very reliable dahil official records ng bangko, ng government agencies, tulad ng AMLA at ng BIR, pati sino man tumatanggap nitong SALN, I think
0: Ombudsman. Kaya ang report sa ombudsman po, may silang
1: repository ng mga SALN. So, what's your take on this? Dahil paano mo i-debunk itong mga dokumentong ito tulad ng movement ng account ng vice presidente pati ng dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte?
0: Yeah, ito yung pinakamahaba, no. I think of the 39 days, 19 days yata, yung dinukul natin dito.
1: Yeah.
0: Ito yung pinakamahaba, no.
1: Yung direct presentation I think was 8 hours, tapos yung cross also around that number of hours.
0: Oh, and ito rin kasi may pinakamaraming witnesses, no. But anyway, unang-una is that medyo hindi direkta, like for example, hindi siya legal na reason na sasabihin mo na hindi ko kasi alam na may property yung asawa ko or ayang kasi sa tatay ko, no. Unahin ko na kasi dapat when you file the SALN, alam mo yon, okay? Pero yun na nga, the problem is when they presented, unang-una is that medyo nagkagulo sila dun sa mga witnesses because the defense, no, medyo nasusustain yung kanilang mga objections because yun na nga, yung witness, kasi di ba, remember, dalawang subpoena lagi yung pinapadala, Jusus tecum and ad testificandum.
1: Yeah.
0: Jusus tecum would be the document, ad testificandum would be the testimony.
1: Mm.
0: Kasi siyempre kailangan mong explain ngayon yung documents, no? Ang problema is that yung mga pinapadala nila na mag-explain ng documents are not the people na has a first-hand personal knowledge, no, with regard to those papers.
1: Documents.
0: Kaya nga ang inaabangan natin ngayon would be the November 9. Yes, may na-present ng mga papers but those are not yet considered evidence. Kasi antay natin yung offering of evidence.
1: Mm-hmm.
0: That's why may naririnig kayo, this is a continuing objection.
1: Yeah.
0: Okay? So ibig sabihin, no, kung i-represent na yan ng prosecution, at nakita doon sa record na nag-object yung defense, de-decide nila ngayon, no, kung tatanggapin pa nila yung ebidensya.
1: Oh, yes, okay. I-include so, yun, no?
0: So, lahat ng na-present, ah, hindi pa evidence yung kasi wala pang formal offer of evidence.
1: Mm.
0: Okay, so na-present lang sila para mapakinggan sa korte. But, to be considered as an evidence against the vice president, kailangan muna i-formally offer yan.
1: And what is the probability na tanggapin ng Senate Impeachment Court itong mga evidence na ito? Pieces of
0: exactly.
1: evidence?
0: Exactly. Oh, yun. Oh. Especially kung meron siyang continuing objection. Kaya nga nalaging put on record, this is a manifestation. So nagtataka yung mga tao, para saan ba yung manifestation yan? Bakit ba yung ibig sabihin ng continuing objection? Yan na yun, no? Kasi it will matter during the formal offering of evidence.
1: Mm-hmm. So exciting itong coming pagbalik nila. I think if I'm not mistaken, November 9 po ba?
0: Yes, November 9. Kaya ito yung mas exciting kasi ito yung mas madugo.
1: Uh-huh. And Dalal will afford the defense enough time na pag-aralang maigi yung kanilang depensa.
0: Yeah, no. And of course, ito rin, hindi lang naman sa defense, but on the prosecution side din, kasi pag-aaralan din nila kung ano yung i-offer nila. So ano ba yung medyo malakas, no, na alam nilang hindi ma-object ng depensa. Kasi syempre, sayang naman kung in-offer nila lahat tapos na-object lang din. And then, tatagal lang din. No? So ano yung interest of time doon? So I think pipiliin lang din nila, no, kung alin yung kanilang i-offer. Okay, and then, you know, the defense will also take their time para pag-aralan kung paano ba nila sisirain. Remember, kasi no, may presumption of innocence, na-establish na yan, no, in one of the rulings na ni Senator Chis. Therefore, hindi kailangan ng defense mag-submit na ng ebidensya na inosente, no, si VP Sara. But rather, they would just, you know, contradict, no, and destroy the evidence of the prosecution.
1: Mm-hmm. Ako ini-imagine ko kung paano siya nila i-destroy ano, but of course antayin natin dahil hindi naman din pwedeng i-undermine natin yung defense, yung kanilang capacity and strategy. But anyway, since na-drop na po yung tatlong articles of impeachment, would you dare guess kung matatapos ba ito in November? Dahil ano lang naman eh, isang artikulo na lang yung kanilang tututukan.
0: Yeah, actually medyo before nag-adjourn no, yung session last time, naglatag na sila, no, and hanggang November lang yung nalatag nila. So actually, I'm still expecting that this will still last, no, hanggang January. So kung hindi nga nila dinrap yung sabi ko nga, di ba, hanggang February or March pa to, and if that happens, no, that would be very advantageous way to VP Sara, especially nag-momentum yung kanyang based on the recent survey, medyo mas tumaas pa siya ngayon. Oo. So yun yung nila, no, and yung balibalita nga is that may independent survey yata, no, yung administration, and they think, no, na mas malaki pa yung lamang ni VP Sara. That's why they have to finish it now, no, para at least mapigilan yung momentum, kasi kung ito will go on, no, and will last until March, can you just imagine how much momentum meron na siya pagdating ng March? And then on that same year, 2027, next year is the filing of the COC.
1: Mm.
0: Diba? So medyo na yun. And of course, no, yung mga senator judges din, no, na may plano sa 2028, di ba? So they have to align themselves sa isang malakas na kandidato. Eh kung malakas si VP Sara and then, you know, they are aligned somewhere else, eh syempre, no, medyo may risk of losing that election. So yun, kaya mas gusto nila ngayon para at least, no, wala pa masyadong may momentum, no, and then they can still have a free hand, no, kung kanino sila a-align pagdating ng 2028.
1: Mm-hmm. Maiba naman po tayo, Professor, dahil kamakailan lang na approve na sa level ng lower house itong national budget, at while na-approve na ito, galit na galit itong si Tinio sa ACT Teachers Party List, itong si Laila De Lima, inupost din ito, at itong dating secretary, finance undersecretary na si Shelo Magno, sinasabi ni Shelo Magno na this is an election budget that in so many words that she put it, no, not necessarily verbatim, pero sinasabi niya na this is not a budget that will address the needs of the Filipino people, but this is an election budget. At sinight niya na pinakamalaki daw ng insertion, how do they call it, pork barrel kay Sandro Marcos. Were you able to ano to scan or nabasa ba ninyo itong budget?
0: Hindi pa, no. Although I've been monitoring some of the hearings, no. Definitely unang-una yung total amount na lang, no. So parang 7.2 trillion, no.
1: 7.23
0: trillion pesos, no? And yun na nga, no, we were asking kaya ba yung kitain, no, and based dun din sa hearing mismo lumalabas na nasa 5 point something lang trillion yung kaya nating kitain.
1: Kaya nga sinasabi ni Tinyo, gagawa-gawa tayo ng budget para mangutang dahil alam natin na hindi na nga kaya na i-finance ang ating bansa base sa ating GDP or gross national product. Bakit tayo maglalagay ng budget na ano sobra-sobra at mangungutang na naman po?
0: Yeah, and that is because tama po yung sabi nila, it's an election budget, 'di ba? So saan ngayon kukuha ng ano, paano ngayon kukuha ng suporta yung administration? Mm. 'Di ba? Syempre, para sa mga senators, para sa mga congressmen, at yung mga congressmen din para makuha nila yung suporta ni governor, ni vice mayor, ni mayor, 'di ba? So it's actually domino effect. So kailangan ng budget, no? And yan, dyan talaga natin makikita yung mga insertions, no? And marami diyan yung mga unprogrammed na mga budget, so mga ayuda-ayuda. Siyempre, no, kasi nga election, as I've mentioned, it's electioneering year, no?
1: Kailan kaya tayo makakawala sa ganitong sistema, Professor? Parang palubog ng palubog ang ekonomiya ng bansa dahil dito sa mga politicians na sakim, parang hindi na nakokontento, yeah. Hindi na nabubusog, walang insatiable.
0: Yeah, kasi the problem itself is the system. Okay? Like for example, kasi itong system natin, no, wala tayong stable political party. Mm. So nangyayari, nagkakanya-kanya yung mga politiko. Diba? Sino ba magpa-finance ng ating kampanya? Ako din. So gagawin ko, magnanakaw ako ngayon kasi sino magpa-finance? Wala, no? In other countries na malakas ang political party, it's the political party that finances the campaign, no? Yeah. So kaya hindi mo kailangan magnakaw dahil alam mo naman na yung political party mo, yung gagalaw, magpa-finance, no, ng campaign. At yung political party na yun, hindi rin yan magnanakaw, no, kasi syempre masisira sila. So mawawala sila ngayon sa political scenario.
1: At relatively, politically mature na sila. Dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung paano magmamature itong mga Pilipino dahil parang habang tumatagal, na babaon tayo dahil tayo ring mga botante may problema din. Ibinibenta rin natin yung ating mga boto?
0: Actually, dalawang problema po yan, no? Unang-una, pwedeng ganun, no? At ako, sa akin, ang pinakamalaking problema dito would be we don't have any choice. kahit na anong voters education mo, if the same people are running, same family name, anong magagawa mo? Diba? Especially, especially in Mindanao area, diba? Pare-pareho ng apelyido yung tumatakbo. So, yeah, pipili ka ng mas maganda, pero sino pagpipilian? May pagpipilian ba? So, yun din yung yun din yung medyo problematic, no? Lalo na malakas sa atin yung political dynasty, no? So, it's actually systemic problem. That's why I don't think I don't believe na pag ito sinaging presidente, masosolve lahat, no? Because no, it's not the problem with the personality, but the problem with the system.
1: Mm-hmm. At nabanggit niyo yung dynasty. Parang naglalaban itong mga dynastya, ang kawawa, ang mga Pinoy. Dahil pareho naman mga dynasty. Itong Duterte, dynasty ito. Itong Marcos, dynasty ito. Marami pang ibang mga dynastya dyan na kung titingnan natin yung ating mga provincial level ng mga politics. Meron dyan ang tatay, gobernur. Meron dyan ang anak, congressman, ang balae, mayor. So, at mayroon pa pong proposal dyan sa Kongreso, itong version pa rin ni Bujidi at saka ni Sandro Marcos, yung anti-dynasty bill nila na hindi naman anti-dynasty bill, kundi legalizing dynasty yung kanilang bill.
0: Yeah, exactly. Kaya nga sabihin natin, no. Yun talaga yung nagiging problema. Although kung titingnan natin yung experience sa ibang bansa, no? Hindi lang naman unique sa Pilipinas itong dynasty, no. Sa ibang bansa may political dynasty, pero iba yung epekto. Like for example, the case of Singapore, the case of the United States, no. Ilang Bush na ba yung naging presidente diyan, 'di ba? So in sinasabi natin is that hindi naman per se, no. Masama yung political dynasty based on the experience ng ating ng ibang bansa, no. Yun lang sa Pilipinas kasi medyo talagang matindi, no. Like right now I think at least 80% ng ating House of Representatives are members of dynasties. Tingnan mo na lang yung Senado natin.
1: Dalawang Tulpo, dalawang Cayetano, dalawang Villar, di ba?
0: Para dalawang bang, Estrada.
1: Oh, wala na bang ano? Oh, dalawang Estrada. Wala na bang magaling na Pilipino kundi itong mga apelyido lang na ito ng mga nandiyan?
0: Exactly.
1: Oh, walang Bilino. Bakit walang Bilino doon? Walang Cielo Magno.
0: wala kasi ano, ang number one key kasi diyan is political capital. So kahit na magaling ka, no, nasa puso mo yung paglilingkod, no, but if you don't have the political capital, you will never win, no. That's why nananalo yung mga political dynasty because they have the political capital. Nandiyan na sila, eh.
1: Pero professor, if ever they have political capital, one thing is sure, ang political capital nila has also been built from their cash capital.
0: Yeah, definitely, no. May mga kilala nga ako na tinawag nila yung kanilang sarili na as dynasty buster, di ba? Huh? Pero
1: really? Nakapasok na siya. Sino, no? Sino yun sila?
0: Itago na lang natin diyan banda sa may Western Mindanao. They call themselves as dynasty buster. Tapos nung nakapasok na, pinasok din niya lahat ng kanilang mga kamag-anak.
1: Alam ko po yan. Alam ko po yan. Kilalang kilala ko yung apelyido na yan po. Huwag lang natin banggitin.
0: Yeah, so yun ang sinasabi ko, 'di ba? Meron naman talaga, may mga magandang silang mga objective, no. Pero once kasi nakapasok na sila, no, and then nakatikim na sila, no, ng influence, ng power, parang na-addict sa kapangyarihan. So, yun, no. Yun talaga sabi ko, nung unang punta ko kasi nakilala ko sila. I admired, no, na
1: magaling po. Magaling sila, no? Yung kanilang mga plano at implementation.
0: Oh, and then yun lang, later on, na-find out ko na, bumalik ako sa lugar, and then I found out na hindi siya yung umattend doon ng isang activity, no? At yung kapatid niya yung umattend, and then later on, I found out na lang na, tumakbo na. So sabi ko, ano nangyari doon sa dynasty buster na sila mismo naging political dynasty?
1: Meron na po silang omnipresence sa buong probinsya hanggang sa kongreso.
0: Yeah, exactly. Yun yung sinasabi natin. No,
1: at yung kulay, nila is all over. Pati yung mga, yeah. Akala ko yung mga napagkamalan ko pa yung mga eskwela ng mga opisina ng DPWH kasi kakulay. Magkakulay lahat. Anyway, branding po nila yun.
0: Familiar. Familiar.
1: Anyway, Professor, mayroong isang minuto pa na natitira sa ating programa. Napakahalaga po ng inyong panahong binahagi, yung mga insights po ninyo. Sana po sa susunod na mga pagkakataon ay hindi kayo mag-atubiling ibigay ang similar courtesies para sa ating mga katinig po.
0: Yeah, wala naman problema as long as we will be able to scale. Medyo din kasi, medyo marami rin ng ng ating opinion. So, pag na-schedule natin ng maaga, definitely, no, I won't say no to end. Kasi ito rin yung way natin, no, of educating the people, di ba?
1: Correct.
0: So, mahirap kasi syempre, konti lang naman yung na-cover namin, no, sa mga educational institutions. So, yung mga wala sa eskwelahan, syempre, kailangan din natin ano, no, ma-educate. So this is our way of educating them.
1: Yeah, Professor, itong national budget is very interesting and it is something that should be understood by all Filipinos, mga common tao. We hope one of these days, syempre dahil sinusubaybayan nyo ito, we can discuss this more lengthily.
0: Yeah, yeah, definitely, no. Especially na ano, na papalapit na tayo ng December. Ngayon alam natin yung December is the deadline. Mm. So as we go near sa December, so medyo mas mainit na po yung discussion and mas malinaw na, no, yung mga insertion, makikita na natin 'yan. So siguro no, after nitong ano, after nitong offering of evidence ng prosecution, we can already discuss lengthily no itong national budget.
1: Yeah, correct. Maraming salamat po muli.
0: Okay, maraming salamat
1: mga target defense speakers. Mga katinig, yun po, mauto ang tingog ni Professor Ramon Bilino. Diha sa, ano, usa ka analyst diha sa Davao City. Mga katinig, walang tayo oras. Usangalan sa itong kauban na rin. Si tinig Corinta Ruby Padilla season na nagpasalamat kita sa inyong pakiguban ka na moog nang hinaot kita ng unta sa tanang higayon na Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntag maguban-uban kita pero ayaw ka maghawa kay musunod ayon ang atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario maayong aga kaninyo tibo.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy pa, inom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan ha, lupo kong mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako ano, UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, ano, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko, analag siya, kaya akong lawas, sir, minti. Kailang lihok ko sa balay ba, maginom na nagulang akong bana na pagpahuli sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
2: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
7: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang ng katol-katol, gaya sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba, oy?
8: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Mmm, kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
9: Unya, sweetheart, ha?

0: Dali na wagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
2: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
1: Morning o gabi nagatumar ko pag matainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
3: Ganap ng alas 7:14 ang oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita, isang estudyante ng isang national high school sa Kinapawan City ang inabutan ng teacher na humihit-hit ng ipinagbabawal na droga sa isang cubicle. Naganap ang naturang insidente kamakalawa kung saan ang naturang grade 9 student na 15 anyos ay agad na isinailalim sa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office matapos rumispundi ang mga tauhan ng Kinapawan na City PNP na batid na habang ang isang teacher ay dumaan sa isang cubicle na amoy nito ang usok sa palikuran. At bunso nito'y inusisa ng naturang teacher at dito isang estudyante ang nakuhanan ng dahon ng marihuana. Nabatid na alauna 50 ng hapon nang tumanggap naman ng report ang guidance sa counselor designated ng naturang paaralan. At dito habang ang naturang estudyante ay agad na dinala sa guidance personnel o agad na dinala ng guidance personnel sa tanggapan na para sa pagsusuri. Habang ito ay sinusuri ng mga otoridad na tukoy na meron palang bitbit o meron palang dalang dahon ng marijuana na nakasukbit sa kanyang baywang. Kasalukuyan ang nasa pangangalaga ng Women's and Children Protection Desk ng City PNP ang naturang mga ebidensya, samantala ang suspect ay nasa pangangalaga naman ng City Social Welfare and Development. Nagpapatuloy naman ang ginagawang mahigpit na kampanya ng mga otoridad para sa pagtiyak sa seguridad ng mga estudyante. Samantala, kinumpirma naman ni DepEd Cotabato School Division Superintendent Dr. Romelito Flores na nagtutulungan sila ngayon sa pagitan ng Cotabato Provincial Police Office para maiwasan ang anumang bullying, pananakit at iba pang uri ng karahasan sa mga paaralan. Kasunod ito ng ginawang pagpupulong ng nasa 784 na mga school head sa mga pampublikong paaralan sa sekundarya at elementarya sa lalawigan ng Cotabato. Sinabi naman ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Romelito o Police Colonel Ramil Huhilia na sa kasalukuyan ay pinatutupad na nila ang SAFE program para sa lahat ng mga paaralan sa buong lalawigan.
6: Mga estudyante, pag-monitor sa mga estudyante, kung ito ay may mga grupo, pag-profile sa mga estudyante, kasama ko yan. At lahat ko yan, dapat ng proactive measures. At dito naman sa reactive, ano ang approach natin, just in case may...

0: nakapasok at may nangyari. Anong mga contingency plan gagawin natin, lalo na sa shooting incident, stabbing incident, another related na mga training.
1: Si Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Hohilia. Samantala, sa ibang mga balita, patay naman ang isang 14-anyos na estudyante matapos itong nabundol ng isang pick-up truck sa bahagi naman ng National Highway ng Barangay Manubuan sa Matalam, Cotabato, alas 3:45 kahapon ng hapon. Ang biktima ay tumatawid noon sa pedestrian lane. Papawi na sana mula sa kanilang paaralan at nang pagdating sa naturang lugar dahil sa bilis ng takbo ng pick-up truck, hindi nito namalayan ang tumatawid na estudyante at dahil sa malakas na impact ng pagkakabundol, tumilapon pa ang biktima na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nabatid ang naturang pickup truck ay mula pa sa Kabakan at patungo sana ng Kidapawan City na maganap ang naturang insidente. Hindi naman tumakas ang suspect at sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Matalam PNP habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Inilibing naman ang kanilang pamilya ang nasawing biktima dahil sa tradisyong Islam. Samantala, ganap ng alas 7:19 na ang oras sa ibang mga balita. Sa Tacoronga City, naputulan naman ang kanyang paa ang isang 35-anyos na lalaki matapos na masabugan ng isang oxygen tank na nire-refill nito sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Poblasyon sa Tacoronga City kahapon ng umaga. Ang biktima nga si Chris Tagalog, 35-anyos, may asawa at liborer na residente ng Gate 2, Barangay Kindram sa Isulan Sultan Kudrat, alauna o nabatid na alas 11:20 ng umaga habang nire-refill nito ang naturang oxygen tank nang bigla itong pumutok sa lakas ng pagsabog na putol ang kanang binti ng naturang biktima na mabilis namang isunugod sa pinakamalapit na ospital. Agad namang humingi ng tulong ang City PNP sa Bureau of Fire Protection at maging sa PNP Scene of the Crime Operative para magsagawa ng mas malalimang investigasyon. Sa Tacoronga City pa rin, naaresto naman ng mga otoridad ang isa pang lalaking ayaw tumigil sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga. Ang naturang suspect na nakilalang si alias Banjo o Badjo Naid Mamalo sa Lampong Senior ay naaresto naman ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kabilang siya sa mga high-value target individual. Aabot naman sa halos 80,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa kanya ng mga otoridad. Ang naturang operasyon ay kinasa ng Tacoronga City PNP sa tulong ng PDEA alas 8:10 kagabi. At sa ngayon ay naharap na ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, balita mula naman sa Pulumulok sa South Cotabato. Sugatan naman ang dalawang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin habang nasa isang lamay sa Barangay Canary Site, Pulumulok, alauna 50 kaninang madaling araw. Ayon sa ulat, ang mga biktima at ang sospek ay nasa isang inuman sa isang lamay sa may Ispodaso Village. Nagkaroon naman ng mainitang pagtatalo ang unang biktima at ang suspect. Bumunot ng baril ang suspect at tinutukan ang isa sa mga biktima at dito'y pinaputukan. Nang muli sanang magpaputok ng baril ang naturang suspect ay umawat naman ang isa pang biktima dahilan upang siya'y nabaril. Habang nag-aagawan ng baril ang mga ito, matapos ang naturang insidente, agad na tumaka o sinubukan pang tumakas ng suspect, subalit ito'y naaresto rin ng mga otoridad. Ang mga sugatang biktima ay isinugod naman sa pinakamalapit na ospital. Ang suspect na ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Pulumulok PNP ay posibleng maharap naman sa kasong frustrated homicide. Samantala, ganap ng alas 7:22 ng oras. Sa ibang mga balita, Balita mula naman sa Marawi City, patay naman ang isang driver ng baobao matapos ito'y pagbabarilin habang namamasada sa Barangay Poblacion sa Marawi City alas 8:20 kahapon ng umaga. Ang biktima nga si Musa Mariano Ungka alias Nori Papanok, residente ng Kapay, Lanao del Sur. Nabatid sa investigasyon ng Marawi City PNP habang ang naturang biktima ay nagmamaneho ng kanyang kulay berdeng Racal motorcycle nang biglang pagbabarilin ng riding in tandem criminal sakay ng Honda XRM ng walang plate number. Sa dami ng tama ng bala na tinamo ng biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, ito'y naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Na-recover naman ng mga otoridad ang basyo ng 45 caliber pistol na ginamit sa naturang krimen. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Alas 7:23 ng oras, samantala wala namang nakikitang foul play ang mga otoridad sa General Santos City sa kamatayan ng isang glass installer matapos ito'y nakuryente sa isang tahanan sa 39.2 FBR Village sa Barangay Fatima ng naturang lungsod alauna ng hapon na kahapon. Ang biktima nga si alias Reggie, 39 years old, na residente o empleyado ng SBU Glass and Construction Supply, taga-Purok 28 Rickville, Barangay San Jose ng naturang lungsod. Nabatid sa investigasyon ng Fatima PNP na habang sinusukat umano ng naturang biktima ang kakabitan sana ng salamin na bintana ng masagi nito ang linya ng kuryente dahil ng kanyang pangingisay. Sa ngayon ay inaasikaso na ng employer nito ang katawan ng biktima at sinagot naman ang medical expenses nito sa Jensen Medical Center. Nasa purinari naman ang katawan ng naturang glass installer. Alas 7:25 na ang oras, samantala. Balita mula naman sa Davao Occidental. Niyanig ng magnitude 4.7 na lindol ang karagatang malapit sa Balot Island sa Rangani, Davao Occidental. Alas 11:21 kamakalawa ng gabi na bahagi pa rin ng naramdamang 7.8 na magnitude na lindol sa offshore sa Rangani at magnitude 6.5 na lindol sa offshore Davao Occidental noong buwan ng Hunyo. Ayon na sa PBOX na itala ang naturang pagyanig sa 52 kilometro na may 29 na kilometro sa timog kanluran ng Balut Island. Naitala ang intensity 2 sa Sarangani, Davao Occidental. Samantala, naitala naman ang instrumental intensity 3 sa parehong lugar at intensity 2 sa Santa Maria, Davao Occidental. Naramdaman din ang naturang mahinang pagyanig sa General Santos City, Kiamba at Malungon Sarangani Province, gayon din sa Lake Cebu, Tibuli at Tupi sa South Cotabato. Ganap ng alas 7:26 ng oras sa Pangal Bay, Misamis Occidental. Isang bilanggo mula sa BGMP ang inaresto naman ng mga otoridad. Detalye ng mga balita mula naman kay Renz Sumalinog ng Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental.
2: Gipatuman sa kapulisan ang pag-isyo sa usa ka warrant of arrest batok sa usa ka 35 anyos nga lalaki nga giakusahan sa kasong murder. Samtang na priso na kini sa Lanao del Norte District Jail sa Barangay Lower Sacadan Baruy niadto na kalabay ka October 13, tuig 2025. Sumalapas Lanao del Norte Police Provincial Office, ipahigayon ang pagservisyo sa warrant o baresa pasado alas 6 ang tagda sa gabi ikapin kung kulang. Pinagi sa tracker team sa Kapatagan Municipal Police Station, kauban ang personal gikan sa Sultanaga de Mapuro MPS o guban pang unit sa kapulisan. Ang giilalaman nga suspek nga si alias Ayan, usa ka ulitao o residente kini sa Barangay Mahayahay, Kapatagan. Ang ingon matupang gipasakahan og kaso tungod sa kasong murder. Ang warrant gipagawas kini ni Judge Jihan Jeff C. Gonzaga Murong sa Regional Trial Court Branch 21, Kapatagan, Lanao del Norte. Ubos sa criminal case number 21-6516 o gipitsan kinig Oktubre 12, 2026. Nagpabilin sa kustodiya sa BGMP ang akusado samtang nagulat sa angay nga proseso o desisyon sa korte. Samtang ibutik usab ni Lanao del Norte Police Probation Office Director Police Colonel Leo De Leon Suwah ang kaminundanon sa koordinasyon sa dakilaang unit sa kapulisan aron masiguro ang hapsay o legal nga pagpatuman sa mga warrant nga gipagawa sa korte. Mato pa sa opisyal, magpadayon ang kapulisan sa pagpalig-on sa panag-uban sa mga sa ilang mga kaubag ahinsya o sa pagpatuman sa balaod subay sa husto gayod nga proseso. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Balinog, Pangilbay, Joy FM.
1: Samantala, balita mula sa Tulunan, Cotabato, isang magsasaka ang pina-aresto ng kanyang misis matapos sa itong siya ay pinagbantaan. Kaso nga paglabag sa Republic Act 10591, ang kinakaharap ng naturang mister matapos nakuha na nito ng improvised na baril at kaso nga paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Nabatid na ang tulunan PNP ay agad na nagsagawa ng operasyon alas 10 kahapon ng umaga matapos namang tumanggap ng sumbong mula sa asawa ng suspect na siya ay pinagbabantaan. At sa pagresponde ng mga otoridad dito, ang suspect ay nakuhanan ng isang improvised na revolver sa kanyang sling bag. Ang naturang suspect ay nakapit na ngayon sa detention facility ng Tulunan PNP.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oy?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Mmm, kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Mmm! Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Ang gusto na ko sa kuan sekretary. Kanang alisto, dili absent-minded. Tanawa, napaulawan ko sa atuang meeting. Tungod di, ma'am.
8: Sorry, sir. Nakalimot di ay kong sira sa imuhang zipper.
9: Ganado!
10: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Ganap ng alas 7:31 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao mula sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni James Palmahil.
11: Matagumpay na idinaos ang Hybrid White Corn Derby Harvest Festival sa Barangay Don Martin na Marundan, City of Mati, Davao Oriental upang maipakita ang potensyal ng iba't ibang hybrid white corn varieties. Pinangunahan ang aktibidad ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 sa pamamagitan ng corn program, katuwang ang 7 pribadong seed companies, Provincial Agriculture Office at City Agriculture Office. Sa naturang aktibidad, nabigyan ang mga magsasaka ng pagkakataong makita at maikumpara ang iba't ibang uri ng binhi, gayon din ang mga makabagong teknolohiya at pamamaraan sa pagtatanim ng mais at maaring makatulong sa pagpapataas ng ani at kita. Samantala, naglabas ng paglilinaw ang Rural Health Unit o RHU ng Caraga, Davao Oriental kasunod ng mga batiko sa social media matapos ang isang aksidenteng ikinasawi ng isang tao. Ayon sa RHU, hindi ito ospital at walang 24 hours na pangkalahatang serbisong medical o emergency department. Gayunman, bukas 24/7 ang kanilang birthing facility at nagbibigay rin umano ng first aid depende sa kakayahan at available responsible ng mga tauhan. Bago ang nasabing aksidente noong Linggo ng gabi, dalawang emergency case na umano ang naasikaso ng kanilang mga tauhan. Nagpaabot ng pagkiramay ang RHU sa pamilya na nasawi at nanawagan sa publiko ng pag-unawa at responsableng paglalabas ng mga puna habang tiniyak ang patuloy na pagpapabuti ng kanilang serbisyo. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
1: Alas 7:33 ng oras, samantala sa Kabakan, Cotabato, mahigpit ang naghahanda ng lokal na pamahalaan para sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Pinangunahan ni Kabakan Mayor Evangelina Pascua Guzman na siya rin pangulo ng Philippine Councilor o Philippine Mayors League Cotabato Chapter. Ang pagpupulong kasama ang mga kinatawan mula sa DUST kung saan ay inaasang higit na mararamdaman ang uli, sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng taong 2027 ang El Nino. Sa second quarter pa lang ng 2026, sa una nang sinimula ng LGU Kabakan ang paghahanda laban sa epekto ng El Nino sa pamamagitan ng Information Drive, pamamahagi ng Drought Resilient Seeds, binhi sa mga magsasaka fuel subsidy, pagpapalakas ng surveillance sa mga sakit sa tao, hayop at halaman na madalas tinatamaan ng mainit na panahon at iba pa. Kahapon muling kahapon ay nakipag-ugnayan ng LGU Kabakan sa Cotelco, Kabakan Water District, National Irrigation Administration, Kabakan River Irrigation System, Department of Education at iba't ibang mga tanggapan ng LGU para malaman ang update ng kanilang mga ginagawang hakbang bilang bahagi ng paghahanda sa power supply. Ayon sa Cotelco Area 1 Supervisor Francisco Alboroto Jr., batay sa pinakahuling advisory ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ang Mindanao Grid ay nasa yellow alert status. Ibig sabihin ang supply ng kuryente ay nasa critical na level kumpara sa demand. Anya, kung aabot ng red alert status ang Mindanao Grid, mapipilitan ng mga distributor utility gaya ng Cotelco magpatupad ng rotational brownout. Bago mangyari ito, hinikayat naman ni Alboroto ang mga kabakenyo magtipid sa paggamit ng kuryente sa bahay, paaralan o opisina. Pagdating naman sa potable water system, blessing in disguise naman, may tuturing ni Kabakan Water District General Manager Ferdimar Balungay ang pagiging low-lying area ng Kabakan dahil may sapat na supply para sa potable water supply. Bilang bahagi naman ng paghahanda sa El Nino, hinimok ni Balungay ang mga kabakenyo na agad mag-report kung may makikitang water leakage, illegal water tapping at iba pa. Hinikayat din ito na mag-imbak ng tubig gamit naman ang rainwater harvesting drum upang magamit sakaling tumindi ang El Nino. Sa irrigation system naman, batid naman ni Yania Kabakan. O batid naman ang Niya Kabakan ang sektor ng agrikultura sa matinding maapektuhan na sa inaasang El Nino. Kaya naman, tiniyak ni Engineer Nestor Juarez na may contingency plan na ang ahensya para tulungan ang mga magsasaka. Sa kasalukuyan, lahat ng anim na mga irrigator o Irrigators Association ay irrigated at nasusuplayan ng supply ng tubig sa mahigit 5,000 hektarya ng palalayan sa naturang bayan. Bahagi naman ng contingency plan, plano ng Niya magbigay ng fuel subsidy sa mga magsasakang gumagamit ng krudo sa kanilang water pumps. Patuloy ang desalting sa mga irrigation. Inaayos na rin ang mga steel gate at iba pa. Sa education sector, tiniyak naman ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na mas paigtingin pa nito ang koordinasyon sa mga paaralan para sa mas mabilis na pamamahagi ng impormasyon at pagtiyak kaligtasan sa mga mag-aaral sa inaasahang pagtama ng mainit na panahon dala ng very strong El Nino. Noong Hunyo, naglabas na ang DepEd Order No. 14 na Series of 2026 kaugnay ng guideline sa learning continuity in emergency kung saan tinitiyak ang patuloy na pag-aaral ng mga estudyante sa panahon na kinakailangang magdeklara ng class suspension dahil sa init ng panahon o anumang emergency.

Pinalalakas na nga pamalang palalawigin ng Cotabato ang hakbang para maprotektahan at mapangalagaan ang mga endangered species sa mga hayop na nanganganib ng mauubos sa lalawigan. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng Wildlife Rescue Center at Nursery Shed,

Councilor Joselito Cases na kinatawan ni Mayor Jim Bilyaso na porsigido ang pamalaang bayan ng Arakan sa kampanya sa pagprotekta sa wildlife. Ang isang Philippine Eagle sa Arakan Cotabato ang binaril at na kuryente na kalaunan ay namatay. Ayon naman kay Provincial Administrator Aurora Garcia na naging kinatawan ni Governor Mendoza sa blessing ng naturang pasilidad kahapon, ang kahalagahan ng mga naturang pasilidad sa pagpapanatili ng balancing ecosystem sa pamamagitan ng pangangalaga at pagreserba sa mga hayop na nanganganib ng mauubos. Samantala sa balitang pambansa.

Ipinakita naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at nakipag-toast pa si Press Undersecretary Claire Castro sa pag-inom ng timba o pag-inom ng tubig mula sa isang timba bilang bahagi naman ng paghahanda ng inaasahang Super El Nino na tatama sa bansang Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang kahapon, nagsagawa ng demo si Gatchalian gamit ang water filtration kit. Naglagay pa siya ng isang supot ng lupa sa tubig upang ipakita ang bisa ng filtration system. Matapos ang proseso ng pagsasala, maaari nang inumin ang tubig. Parihong tinikman ni Claire Castro at nagtoast ang mga ito para subukan at ipakita sa media ang kanilang pag-inom. Sinabi ni Gatchalian ang water kit ay ipamimigay sa mga lugar na idiniklarang nasa state of calamity para may magamit na malinis na tubig ang mga residente. Maaring tumagal ng hanggang 5 taon ang kita basta't maayos itong nililinis. Sa susunod na linggo, sisimulan na ng DSWD ang pagpapadala ng balde sa mga bahay at ikakabit ang water filtration system. Madali rin daw nung install ang kit na inilaan na para sa mga kababayan. Una rito ay sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bibili o dapat bumili ng balde ang mga Pilipino. Nakalaunan ay ipinagtanggol man ni Press Secretary Claire Castro at sinabi nitong dapat bumili ng balding utak ang mga mamamayang Pilipino para maintindihan ang sinabi ng Pangulo. Tumaas ng 22.6% noong Setyembre ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na karanas ng di voluntaryong gutom na nalampasan pa ang panahon ng COVID-19 pandemic batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Mas mataas ng 2.3% point ang hunger rate kumpara sa 20.3% noong Hunyo. Lumampas din ito sa 20.2% pambansang average noong 2025 at sa dating pinakamataas na 21.1% noong 2020 sa panahon ng lockdown dulot ng pandemya. Lumabas sa survey ng 16.2% ng mga pamilya ang nakaranas ng katamtamang gutom o kawalan ng pagkain ng minsan o ilang beses sa nakalipas sa 3 buwan. Samantala, umakyat naman sa 6.4% ang naranasan ng malubhang gutom o madalas at palaging pagkagutom mula sa 4.5% ng Hunyo. Pinakamaraming nagtala ng kaso ng gutom sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon.

Sa Metro Manila, sumirit ng 27% ang hunger rate mula sa 6% noong Hunyo. Dahilan upang ito ang maging pinakapektadong rehiyon sa bansa. Sa Luzon, tumaas din ang gutom sa 23.6%. Bumaba naman ito sa 16% sa Central Visayas habang halos walang pagbabago sa Southern Mindanao na nanatili sa 23.7%. Isinagawang face-to-face survey sa 1,500 adult Filipino mula September 21 hanggang 27.

Pumiling naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Paintulutan silang magharap ng rebuttal o rebuttal evidence sa mga aligasyong saklaw ng tatlong iniurong na articles of impeachment ayon kay Attorney Michael Pua. Tagapagsalita ng defense team, hindi nila kinukontra ang desisyon ng prosecution na i-withdraw ang articles 3, 1 at 4 kung kanilang concern ay kung mabibigyan pa sila ng pagkakataong magharap ng mga testigo upang sagutin ang mga ebidensyang naiharap na, particular sa usapin ng confidential fund at grave threats. Iginit ni Pua na mahalagang marinig ng publiko ang magkabilang panig upang magkaroon ng buong pag-uunawa sa mga aligasyon. Nais din nilang maipaliwanag ng kanilang mga testigo ang mga isyong tinatalakay na ang prosekusyon na bago inalis ang mga naturang artikulo. Inihambing din ni Pua ang sitwasyon ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kung saan ayon sa kanya hindi pa nakapagharap ng ebidensya ang prosekusyon sa mga artikulo na iniurong nito sa kasalukuyang kaso na una nang naglahad ng testimony ang prosekusyon sa ilang aligasyon na bago nagpas siya bawiin ang mga ito. Sa balita naman sa Ibayong Dagat, ikinabahala naman ng Committee of the Red Cross o International Committee of the Red Cross na umabot na sa limit ang health system sa Yemen. Ito dahil sa dumaraming nasusugatan at dinadala sa paggamutan bunsod ng patuloy na karahasan. Ayon kay Health Coordinator Firas Abu Samarang o Abu Samrang, nagkukulang na ng surgical materials, anesthesia, oxygen at mga gamot. Ikinabahala nito ang patuloy na pag-atake ng Houthi rebel ay tiyak na pagdami ng mga biktima. Nagdala na rin ang grupo ng 500 na mga toneladang gamot dahil sa pagsiklab ng kaguluhan sa naturang bansa. Sa balitang pang-ekonomiya,

Nagalabas ng holiday pay rule. Ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa holiday ngayong Nobyembre. Ang naturang labor advisory ng Department of Labor and Employment o DOLE ay kaugnay ng pag-dideklara ng non-working days. Kung saan nadeklaradong special non-working days ang November 1, araw ng Linggo at November 2 para sa All Souls Day na pumatak naman sa araw ng Lunes. Ayon na sa DOLE New Work, New Pay, ang patakarang ipatutupad sa naturang mga petsa kung maliban lamang kung mayroong ipinatutupad ang kumpanya ng collective bargaining agreement para sa magtatrabaho sa araw ng Linggo, may dagdag na 30% sa unang 8 hours ng pagpasok nito sa trabaho at may dagdag na panibagong 30% sa kada oras ng lagpas sa regular na schedule ng trabaho. Kung papatak naman ang rest day sa off ng empleyado ay special non-working day, may dagdag na 50% sa basic wage. Samantala, kabaliktaran naman ang samantala, may dagdag pang 30% para sa naka-day off pero kinakailangang mag-overtime. Ang November 30 naman ay isang regular holiday dahil Bonifacio Day, may double pay na matatanggap ang papasok na empleyado maliban pa sa dagdag na 30% sa kada araw na overtime. Kung araw naman ang kanyang papahinga o day off ng isang empleyado at pumasok ito sa Bonifacio Day, may panibagong 30% siya na matatanggap para nadagdaga sa kanyang daily wage. Sa balita sa larangan naman ng

0: target ngayon ni Alex Ayala na maka-rest back sa Ningbo Open na matapos ang masaklap na kampanya nito sa Wuhan Open sa China. Na maalam sa kontensyon na siya Alex sa doubles event ng Wuhan, kaya't sisentro na ang paghahanda nito para sa susunod na labang haharapin ito sa WTA 500 Ningbo Open na aarangkada ngayong Oktubre 19 hanggang 25 sa China. Lumasap si Alex ng 6-4, 3-6, 6-4, 3-6, 3-6 na pag-ayoko kay world number 217 Shai Han ng China noong Lunes. Nadagdagan pa ang pait ni Alex nang masibak din ito sa doubles kasama ang kaibigang si Sinip Sonmez ng Turkey. Nagtamo si Alex na at Sonmez ng 2-6-2-6 na pagkatalo kina Ukrainian hitter Diana Yastremyashya at Angelina Kalinina nang isinagawa ang opening round para tuluyan ang pagpapaalam ng mga ito sa kontensyon. May 28 players ang pasok sa main draw kung saan top 4 player lamang ang mabibigyan ng first round bye. Kompirmado ang partisipasyon ni na Ningbon Open na defending champion Elina Rybakina at Kazakhstan o ng Kazakhstan kasama sina world number 4 Jessica Pegula ng Amerika, world number 6 Elina Svitolina ng Ukraine at number 9 si Iga Swiatek ng Poland. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Thursday, 15 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Renzo Malinog at James Palmahil. Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Wala na musugmat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Mawadaan ko o kusog, natumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Mm-hmm. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko ana, Bilonga, ang pinakadugay 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, yun na ko.
2: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
2: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagmumula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kayaloy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
8: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Brother niya siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and to, sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
8: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.